0: umsasazi wakhe zolumzantsileli 98.0 FM. Sesh velaphi ebesinaye besikhuluma naye ngengoma yakhe oyizwa njengamanje. Inombolo yakhe 0683568751. Akwazi ukuthi ke umxhume ukhulume naye ke umbhukhe kona umsebenzi omhle kangaka. Ihloko sengoma yakhe ithiwa kwami. Hamba nochuma no brown lapha ya. Manje siyamba sekuyona senkosi Mbono.
1: Fono monto wami. Asa.
0: Sithole nje ngesikhathi sithe sadleka.
1: Suku bonke. Ubusuku bonke sithanda sami devotrina.
0: Siyamba nje ngamanje sizwe ngempela ukuthi ke uthatha uSi ibeka kuphi ngabe ke namhlanje. Yini lighting idayo noma ke le afina ke ukuthi siyazi. Yasenze kanje sibone ukuthi ke izinto zethu ziyavumana.
2: Ngibingelele kwizilomzansi FM lo khuluma njengamanje umfo kaNgema odabuka eMandela endaweni esindulinde owazi wakho social media ngenkosi yembono kuFacebook, kuTikTok nakuYouTube. Cha. Ngiphinde futhi ngathola ithuba namhlanje ngiqale ngidlulise ukukhulu ukubonga kwizilomzansi ukuthi ngaso sonke isikhathi ngama Sunday behleze bekungipha nje lelo thuba lokuthi ngifahlazele isizwe ngokubalulekile noma ngento ezokwazi ukuthi kusasibe umgogodla wempilo. Ngifuna mhlawumbe sibheke uhlangothi olukhulu kakhulu oluthinta ababelethisi. Engicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi abantu beyiqonde le nto yababelethisi ukuthi yenza kumuntu kanjani. Ababelethisi msakazi wami benzelwa umuntu obe nomntwana ongaphilanga. Singalibala sithi mangabe uphuphunyelwe isisu. Umntwana lo osuke engaphilanga kodwa ngoba kusuke sekube ukhona okumntwana noma kukhona into ekhona ngaphakathi eswini noma ngabe kuthiwa ke ubeseyingconjwa kodwa yena lo mntwana lo ngoba kuse kumphefumulo lo kusuke kudingakala ukuthi mangabe esedlulile njalo kwenzeke imfanelo zakhona zokuthi unina wakhe abelethiswe yena akwazi ukuthi abelethiswe ngenkuku aphinde avulwe ngenkuku amehlo aphinde agqokiswe ngenkuku shuthi zehlukahlukene lezi nkuzo ngaze ifike kwisithupha uma ngase ngiyibale zonke. Msakazi le nto ababelethisi ibalulekile-ke kungangokuba uma ngabe ungayenzanga wanganaka wayenika ukuthi nje ayivese into ibingatheni leyana bekuyinto ibisencanyana. Ayi umphefumulo uyinkinga umntwana lokhu ekhula laphana uyaqhubeka uyakhula uyaqhubeka kushaya isikhathi sokuthi uyatetwa emhlabeni ngokwey'nyanga zakhe noma engasatetwanga yena kuphinde kushaya isikhathi sokuthi uyakhula manje usehlanganisa unyaka usena-2 years usena-3 years njalo njalo. So-ke usuke engabonakala ngokwenyama kodwa yena usuke ekhula ngalapha lwakhona kuba isimangaliso ngoba ngisho engabelethiswanga uma wakhe kuthi uma kuthi bekuyintombazana kuzaleka umfana bese umfana enze izinto zomntombazana kanti ubehleli emoyeni noma behleli endaweni la behleli khona udade wabo intombazane wagcina engalungiselwanga kodwa mayebelethisiwe kwathiwa siyaketisa lo mntwana womlokhuzile ombelethile kuyothi uma ngabe sethole enye ingane ingabi nankinga. So ziningi iy'mpangelo ezenza ukuthi manje ubone umuntu enza enza olunye uhlanga angenzela omunye uhlelo ukuthi umfana ngala kodwa futhi izenzo zakho zimkhombe ngathi intombazana kodwa kwenza kwakhe kanti abanye ngempela yizo lezo zimo bekunabantu lokhu abavela ngempela bezalwa phansi yababona laba benza imikhuba abafike beze beqale bebe nemindeni qala bese beyajika sebebadala umkhuba lowo njengoba nakwisintu kukhona into ewumkhuba ngeningi.

0: Hey, madoda, imvumo bashahla khulu lapha yana ke bakhala khulu lapha ke ngumuntu ke ngaphela ke obesethu sezomlobola ke Nkosi yami usho ukuthi akaziphethe kahle wagcina ke seqhele ubhuti noma insizwa ngenxa ke ukuthi ke cha ayiziqoqile ke intokazi ayethi ke uyayithatha wenza imbali yohlobisa kubo ke iqhakaze libukeke kubo ngayo. Hey madoda, hey kulungile. Izulu mzansi ndade iphotsira fama ngalangadla yomsakazo womphakathi ake ngenze kanje ngibona into zami ukuthi ziyangivumela yini ngalendlela ngifuna ukuthi zenzeke ngayo kulungile ngoba kufanele kunike ukuthile nje lapho ngasekhaya ke ukubambe ukwentshise mlalelo omhle
1: hlala loqhawe hadebe kuyizwi lomzansi lokusa
0: 247 isikhathi sakho njengamanje mhla 31 namhlanje kunhlaba 2026 abantu baholile bakahle akuba ukuthi ke ngempela siyagcizelela lento akuba ukuthi ngempela umndeni wakho awulibele moholile ukhumbule ucabanga imumva uma ngabe ke utoboza lapha ebank uchofo chofo awu huma awu ekhaya awu Nkosi yami uqalise nje khona hambise impupho ekhaya uzobona kuzokwenzekani kunomuntu uku obheka abantu laba babukayo ngokwasemhlabeni akhohle ukuthi khona abamphele umsebenzi ngenhloso ethile yokuthi kumele enzene ekhaya ngalomsebenzi abamphe wona musake ukubaleka ngendlela ukuthi ngoba naku labo babukayo awuzwene nabo awenzeleke laba bakuphele umsebenzi ngoba bazophatheka kabi bagcine sebehwitha sebekuphuca lokubaphe kona ngoba kwakunenhloso ukuthi bakunike lo umsebenzi babazi ukuthi wena kukhona okwenza mase ungasakwenzi ke wena ukuthi yabathini bona enzela bonake ngoba nawo ngwesintu sethu siyakholele kutheni nabo basuke bemaya ngesikhathi bedla labaphilayo abasemhlabeni hambisa ke impupho ekhaya bhuti sisi hambisa ikece ekhaya balale bedlile ekhaya uma no babo gogo nomkhulu abakwenu musa ukuthi ayibane ingane this and that kulungile yes khumbula ukuthi umsebenzi owuphiwe okabani kufanele uwenze kanjani ngalo umsebenzi akuwona wakho ayone yakho leyo mali oyiphethe naleyo moto onake yone yakho uyithenge ngamandla abo uma ngabe uzobakhohlwa bona ukhohle ukuthi ngempela lesiqhamuke ukuthi uthole lento oyitholile yibo eyi kuningi ngempela ka okuzoba nenkinga uhambeni lakho buyele emumva uma ngabe ke soholile ubabone na ukuthi hayi awubalahlile ayona subalahlile ke usubhizi ke manje usuqhamuke ekhaya ngoba imali singasekho yinto enjani leyo usuqhamuka ngoba naku seyiphelile imali usuthi umholo uhambe wonke kade ubhizi nabangane ubhizi noma ubhizi nabo wagcina ngomndeni qala ngomndeni wakho akushiyo ukuthi ungajabuli mfowethu nawe dadewethu awuvinjiwe kuleyo oko jabula kodwa ukujabula kwakho akuba ukuthi emumva la usuka khona baneme ngawe awukwazi ukuthi ungathi uyajabula nezimpintshi imposho zakho lo jabula khona wazi kahle ekhaya inyembezi ziyaphuma indlala ibhokile wena ubhizi nideka itafula ngamanzi amponjwana ekhaya abadlile uthi ngempela ngempela ngempela ubheke kuphi ngempela uma wenza kanjalo ibalansi yesinto yakho ungalandelwa amagama azovala indlela yakho osuyithathile noma usuyihamba manje ngoba the time ekhaya bekhala ebalisa uma ebalisa ugogo ebalisa umkhulu baba bebalisa ekhaya bethi awu kodwa usibanibani usengaza sikelele kangaka awu nkulunkulu siloke sifonile kalibamba ucingo kade ethembisile nje ungasha u31 no dad lengane yamadoda ngabe sesilahlile useyofona umuntu imali ayisekho uyomo uyongnoma futhi akafoni ngokuthi usekhumbule ufoneliwe kwayima esho leyonto ukuthi imo imali mangeni isikolethe eyiningi imo yohamba yonke imali uyaphosisa wazi kahle ukuthi uvukaphi namhlanje ngisho nowoletha akawazi nokuthi ukuphi amakhadi alahlekile usencene ngakusho kumana uma kumzali ukuthi imo bengindawona ukuthi namakhadi awabona awekho qaphela cikelela cabangela ikusasa ungakhohlwa yimumva ukuze ube nekusasa ikusasa liyafiphala uma ukhohlwa yimumva

lakho. Khumbula la usuka khona ukuthi usuke utheni, uthembiseni kade usuka la usuka khona. Ngabe isethembiso sasigcinile na? Noma usakwenza ukufanele? Qaphela ke. Ungakhali ngabanye abantu, sola abanye abantu, usole wena. Siqala uzinuke wena amakhwapha ngaphambi ukuthi ubheke abanye abantu. Bheka imumva lakho ngokulungisa ke ikusasa lakho. Bheka imumva lakho ngokulungisa ke indlela yakho. Ungakhali ngabanye abantu uthi osibani bani baya ngiloya osibani bani kanti inkingiso yamva ithongo lakho lithi lengane soyincamisa sibadala thina kunayo siyiphile lo msebenzi ingane yethu le asiqondisi siyifundise sifundo ukuthi mengabe ikhulume nabantu abadala abayithina bangayangalalela yenziwa njani ingane iyaqondiswa kodwa abaqondisana kabuhlungu kebona ubuphelele umsebenzi uphele lonako kube sengathi uloyiwe kanti nguwe owenze lokho umholo wakho uqala wokwenza into eyaphambili ngemumva lakho ukuze kungabe khona ukukhalelekayo umholo wakho awobe umholo nje wokuthi njengade ngisho mucofo zebhenke u31 30 okhona abaholo 25 o15 ubukikini ngamehle ngqondo ngesikhathi ucofoza uyeke uthi mawuchofoza angisho ukuthi ngiyanikontrola noma ngiyakontrola no uthi mawuchofoza ucabange into engathintikini kodwa ube wazi kahle kini ukuthi konakele kumele kulungiswe kubhekwe wena uzu yasho ngimpela uthi ekhaya ababheke mina kodwa abakahle namele ngisijabulise yebo sijabulise mntakama Kodwa ukhumbule ukuthi mengabe ithi ngola khona ngeke happy ngawe leyo njabulo yakhe yize. Qaphela ke into oyenzayo. Uma umuntu ophilayo unekini unekhaya unomsebenzi owutholile owuthole ngabo ufunelwe yibona. Khumbule ukuthi usuke ekhaya utheni ukuze ube lasu khona namhlanje. Yonke ingane emayiphuma ekhaya noma ubani ephuma ekhaya okholele esintwini uyaphuma ecelile kuloku ayokufuna leya khona omunye athembise ezinkulu izinto lezi sekuyabo umuntu akasazenzi useloke ebheka abantu ukuthi uyaloywa yena kanti akukho umuntu oloywayo uwozi loyayo uqobo lwakho qaphela okwenzayo kungakulimazi mhlawumbe namhlanje abantu bakahle ngibabonile ngiza ngala izolo yesterday nje be Ngijabula abafethu nodadewethu. Oh ma uyabona abaneme ba gross abanye yabona nje ya nakonke sifunde njalo. Thokoza kakhulu ngibona insizwa awu insizwa ithela impuphu ilengisile no plastic ngala uyabona ukuthi cha iyazi ukuthi kumele ifike ipattern ekhaya. Yajabulisa lo nto leyo. Iyajabulisa. Ngathi ngiyalalela omunye eyimnandi yankulumo. Ey bafwethu. Athu mfethu ey umako nje befuna imali. Bengibele iteksi ngiza ngala. Hey, uma konje befuna imali, mele ngizame majito. Athi muyohamba lesiqiso ophuza. Athi no, kumele ngiqale idladlini. Yabo basimisa lo limlwaka, mele ngiqale udladlini. Yabo. Umama ejabule. Hayi ke, nami sengijabule. Kodwa lensizwa madoda iyalazi ithi ngolwa semhlabeni ukuthi libaleka ngakanani. Yeah, njantap. Lungile, 5 minute 23 isikhathi sakho njengamanje. 5 minute 2 butimsa. Madoda uthi ke lo bhalela phaya mina sengihamba uthi kumakhulukhulu ke utsama yahle siyabonga mkhulu siyabonga kakhulu ngane yakwethu uthini lapha ya umunye uthi ke inkulumo yakho ngiyayiza usini lapha ko 13 uthi ha ngiyathanda leyo ngiyimina nje ngiyintombazana angilikhohle ekhaya ngithi mangiholile ngikhumbula uma ngithi uma kadlila inyanga iphelile aw wesinde aw very good mntana kunkulu akukhumbula uthi ke lo ayandoda uthi ndoda okay uthi ndoda asebenzele ekhaya wakhe umuzi ekhaya siyabonga bhungani iziyalo izinsizwa zihlala ke ema hostela azakhe emakhaya from Pastor B Ndlovu uthi lapha hello South Africa uthi hello South Africa yonkana okay yabona ke Pastor B Ndlovu gatshena umkhulu aw suka uthi ke lapha yana ke cha uyabonga ngazoke iziyalo uthi ke bakwethu asameni silungisene emakhaya bafowethu Swalungisene amakhaya. Azambe lezi zinto esijahaya bafowethu. Azambe nganza kwethu. Asiqala silungise la siphuma khona nganza kwethu uyabona into enjalo. Akwethiwa ke sonenkingi.

nga sofanele uyawo lo usuka khona uthi wafika cha awunandlu awunambhede uthi mawufikile ekhaya ususabashana hayi bafowethu kodwa ubosebenza qaphela cabangela ikusasa kehla la cela bafusi cabangela ikusasa into yenzayo yenza ukukhumbula ukuthi hey kunekusasa ungacabangeli namhlanje inamhlanje ungajabulisa abantu kungajabulwe emumva ikhali ngajabule umndeni ungajabula ithongo lingajabula abakwazi ayikwazi ke lento ukuthi ngaba nenhlanhla enhle iphumelele ilento ebengisho ukuthi kuzoba ngathi uloyi wathi awuloyiwanga nguwe ongaqikelelanga ezintweni ezithile ukuthi mangabe uyingane ekhaya wathola into oyitholayo uhamba uyoyiveza ekhaya ukuze uyolanda ezinye inhlanhla bakwethembe njalo abantu abadala abaphilayo abangasekho bathi awulengane le iyahlonipha futhi ayisikhohle hayi asiyigixabeze awu asiyigixabeze ngemoto ke manje gixabeze iyani hawe ma hayi buthwele niwena hayi bangithwele ngithwala nini lo lokuthwala ingobani uhambisa ngendlela izinto umthetho wasekhaya awulibele lungile uqhamfo obhungane ngithi ngicela indlela ngibonga indlebe kuwe uNkulunkulu abe nawe kunalaba esazi ukuthi njalo uma kuphela inyanga kusema kukho ukuqhamukayo ukutholwayo imsebenza yibona uyakhala kumanje ukuthi eyibuka abantu bayahola mina awu ngagcina nje ukuthi ngitete ebank iba nethemba mkhulu iba nethemba dadewethu kuyokhanya kusasa uNkulunkulu uyazi ngawe kalinge ufisa ukuzibulala ngenxa yokubona ukukhanya kungabikho ngaleso sikhathi kunesikhathi esisayo la ubumnyama obuyothobela ukukhanya mntakama khulile ucala ubhavu wena nyakaza nje inhlavela ngayivela usendleleni mntakama ngiyacela ngithi ke mina ngicela indlela kuwe ngiyibonga indlebe yakho mphuma hlakhulu lapha ngentsongeni TC yey madoda but ke isisu sasa.

kwazi uqala kwami ukukwazi la ekhaya bekuyingolwesine ngibuya komunye umuzi nje nesidwade ngoshaji phone ngifike ngilale endlini ebusuku bakhona ngibona ongathi kuqhamuka imoto ebomvu ongathi ngiphuma egatini kwami ongathi ngiyemgwaqweni la bengibuyela kulo muzi bengoshaja kubona kuqhamuka imoto ebomvu bekuqhamuka le moto ebomvu ihamba obaba abayi-4 phakathi kunomkhulu ophakathi ubeka ingubo lapha enyabeni ohlele esihlalweni engathi siyinsimba ngaza ngayo noma ihwishe noma yini behleli kuyona uphakathi kule moto ebomvu kuthi kusenjalo bese ngifika ngimaphansi ebengithi beyivule imoto kuvele obaba bawu-2 nalomkhulu ngithi ngisabheka lapho emva kwemoto kuqhamuka ubaba omhlophe ufake ishethi nje nemkhono emide ethi ubaba uhadebi akanazi iy'nwele ey'nkulu lo baba nje uney'nwele nje ey'lingene bese ngithi mina ubaba uhadebe ethe he bese ngithi engathi manje lo baba uhadebe uze kulo mkhulu lona ongathi uyena omsizayo ombesa nengubo phakathi emotweni emva kwalapho bese kuqhamuka ugogo wami umamhlongo umnazi omsebenzi bese ethi mzukulu wami nakhu-ke nangubaba uhadebe lapho engifuna ukuye khona ngoba ngizohamba nawe kodwa ngizokuphekezela kubo ngazi ukuthi siyahamba ephusheni kusenjalo bese yahleka lo baba uhadebe bazikhona indaba kodwa wayeyikhuluma nalabo baba ebheke kulomkhulu ophakathi emotweni isihlalo sakhe sasiyinsimba ngichaza noma ihwitshe noma yini lo baba ngingamazi ukuthi ubani owayechaza ngalolo langa olwesine wathi nje ubaba uhadebe kubo ngathi siyahamba bese ethi lo gogo lona ngicela ukuthi kuze siphuthume ngoba lapho oyakhona kuyagcwala kakhulu ngizocela uthathe imoto yakho mzukulu umfana wakho omdala edrayive le moto sihambe ngayo le moto okhulunywa ngayo ngathi ngiyayidumisa yangadumi lapha endlini eyidrayive le moto ebusuku idume ebefika efike ibhekane nale moto ebomvu ehamba labo baba siza manje sizalana kuba ngathi siyahamba imoto lena yami kuba ngathi ithinta imoto kababa uhadebe phambili besethi lo gogo uyabona yini ukuthi le moto kababa uhadebe ithintiwe imoto yakho kodwa ayinalutho futhi neyakhe ayinalutho uyabona nohambo lwethu ukuthi luzoba luhle na ngivele lapho-ke ngiphaphame ngilale futhi kuthi kuzosakuba izolo futhi ibuye futhi le nto yala ekhaya bibuya izolo ibuya ongazi ukuthi sengiyafika la ekhaya ngigqoke njengoba ngigqokile ngiphethe lento engiyiphethe kanje ngithi bengena emnyango ngifike kunabantu ongathi bayaphahla nje ngasemnyango bayakhuleka bakhulekela ukungena ngiphinde futhi lomkhulu ngimfice uhleli phansi akahleli esihlalweni lomkhulu lapha eca kwakhe umkhulu kunobaba babili omunye ubaba ugcabile ngize ngathi khona ebusuku lo baba ngathi owakwazuma ngoba begcabile lapha ebusweni bakhe uhleli enhla kwalo baba bese ngikhomba ngihamba nomfana wami lo ngihamba naye umfana besema ngasemnyanga bese thi lo baba awusufikile ngithi mina lo mkhulu lo sengifikile obengimbona emotweni ehlele ngathi uhleli kwihishe ngithi mina sengifikile ekhoneni bengithi ngiyabheka kunalo baba othe uhadebe ugqoke ingubo emhlophe enokublue uhleli ekhoneni nje uyangibheka uyahleka kuthi kusenjalo bese thi lo mkhulu lona igama lami mina nguZwelezwe ngihamba umhlaba wonke so ngithi mina omkhulu igama lakho ubani ephinde futhi ethi mina ngihamba izwe lonke mina ngoba usufikile kodwa-ke awuzi ukuba bikho lana sizokhuphuka siye ekhaya lapho uzofika uhlale khona ngibone umata phansi bengihleli kumata phansi lapha ekhoneni kunosisi nje okhalayo esibesethi ungambheki lo sisi usephahle kwaze kwavuka iy'nkinga zakhe oze ngazo kodwa yena asihambe siya lapha phezulu lapho ngingene entweni ongathi i-grey i-silver grey siyanyuka ngiyakhuphuka ngiyayibona indo ngalezimhlophe ngixakekile bengifika la kunje nangempela sinyuke bese ngithi mina njengoba sinyuka siya phezulu kambe ubaba uZwelezwe uthe sizomthola kuphi ebese phendula lo ethi uthe sizomthola phezulu lapho esiya khona njengoba ngivele ngavuka namhlanje ngathi ngahlupheka ngathi hayi angingahlali phansi usisi lo ngafuna omunye usisi olapha eca kwami ngathi kambe kwababa uhadebe kukhonzwa ngolwesingaki wangitshena wathi olwesibili wathi Wednesday ngathi ungilimele ngabe ngizile ngebe njengoba ningibona ngila ngizwe ngoba amathongo ama-athe angize la

uthule emdla etshe yena ke usentuzu ukuthi ke ngikwamukele ke mama uXaba Mandlovu eNew German bese ngamukela ke nawe Makilimane Mthiyane Driefontein utho ngathi ngamukela ke uBongi Ngqobo yena ke useskepheni olwakho uhlelo Sindi Dlamini kwaMashu kwaD bese ngamukela ke uSlindile Mdladla endwetwe mission ngale kwaloko ubuyisiwe embonambi uSentuzuma kwaH bese ngamukela

Uthi ke uhlezi nobani no? Noma ngafethi dladla. Uthi banzi ke yena uthi mina ke ngikulalela ngise Namibia. Yebo. Where about in Namibia? Ngale kwaloko 16 minutes past 7. Funa ukuba ngiyibambeke okwangoku kodwa ke manje nje ngoba nibhala kangaka ithini into yini.

Namhlanje sibuka ukubaluleka kokugcina ama record alo lonke uhambo nokuthwala kwakho uNkulunkulu. La usukubona khona ukuthi akukho ikhwepha zakho ezikuncedile ukuthi uhambe uzufike la ukhona. Akhomfundo okube yiyona ebeyisizathu sokuthi udluliseke lapho noma ufike la ukhona. Kodwa uthi mawubuka ubone ukuthi noma kona mhlambe bekukhona ukuthi ngake ngaya esikoleni noma nginabo ubuhlakani nje obuthile enginabo, kodwa kuyabonakala ukuthi ukudlula kwami kuloku noma ukunqoba kwami loku kwakukhona esinye isandla esiphakemeyo sikaNkulunkulu. Yiloko ke sikhuluma ngako namhlanje. Sibuyeke thina bafowethu saba isizwe esimbi esikhohlwayo yimangaliso zayizolo. Uma sesifike endaweni lapho sisuke sesinesinye isidingo. Ningizwela ngithi? Uma sesifikile la sasikhulekela ukuthi sifike khona, uma sesifika khona sesibhekana nezinye inselelo, siyisizwe ke esimbi thina esikhohlwayo ukuthi nokuthi size sifike la sikhona kukhona esinye isandla esisithwalile sasiletha la. Ukubaluleka kokugcina ubufakazi, gcina amarekhodi alezo zinto uNkulunkulu azenzileyo esikhathini esidlule. Abukho ubufakazi bafowethu obenzelwa uNkulunkulu obulahlwayo.

Young is on it. Noma ngabe njengamanje yini obhekene nayo izinto azenzeka ngakanani azila ufuna khona aziyona lento oyifunayo ibank balance yakho ayikho right kodwa uze ungawukhohlwa ummangaliso wayizolo ikakhulu la wabona khona ukuthi inkosi uJesu eyangisiza kulokhu lalela we Samson kunina ke enifunda iBhayibheli njenganami nizongizwa lalela ke we Samson mawusu bashayile wababulala ngomhlathi wembongolo ungawulahli ngoba uhambo lusekude uma ke Samson sewubashayile ngomhlathi wembongolo kodwa uze ungawulahli lo mhlathi wembongolo owawuxoshayo washaya izizwe ngawo ngoba uhambo luselude futhi luneyintaba neyinselelo zakhona hleze ngendlela ubuye udinge lo mhlathi wembongolo

abantu noma ngabe imbizela abantu kodwa abantu labo inkosi umuntu esuke imbizela bona ababi khona ngosuku lokubizwa kwalowo muntu ngizamukuthi uma umsebenzi owusebenzayo wawuthola through prayer ungabi comfortable lapha emsebenzini ngenxa ukuthi senazana no supervisor noma ne manager noma nabaphathi sewunobudlelwane obuthile nabe sukhohlwa ukuthi lo umsebenzi wawuthola ngamadolo bafowethu angikhulumi ngabantu la abathembe ikhwepha zabo ngikhuluma ngabantu abathi nalokhu enginako ngakunikezwa inkosi lapho sewufikile phezulu ungasikhohlwa kodwa istebhisi esakubeka lapho

manje la usebenza khona izinto azenzeki ngendlela ofuna ngayo kodwa ungakhohlwa ukuthi wona lo msebenzi wawunikwa inkosi kuyimiracle kwakona lokuthi yasebenza uma ungasuhlangane nomuye umuntu ongasebenzi wazi ukuthi kunzima kangakanani ungasebenzi

过新的路程，我给他你来也是怕满愿你uyabona leli culo ngazi lali culo umuntu imali ingekho ephokothweni wavela wadlula kulento yokuthi imali ephaketheni ayikho wadlula kulento yokuthi ubethi uzama ukucela ukuthenga imoto ibhenki lanqaba wavela wadlula wabuka into ebalulekile kuyile ndaba yesiphambano nomengathula akushintshi lutho noma ngangayithola isupport nabantu abazwelana namhlawumbe aba

kube nalento ethi mangayeka manje angikwazi ukuyeka manje sengihamba ibanga elide yangaka webafowethu khona isikhathi esiza la uyozibonga khona nangako ukuthi wama la kwakufanele ngabe wadedela khona kodwa wacina wami uyayibonga lolo suku luyeza awubafowethu

ningayo ke Africa Oboda usho ukhajanini uhlele sikwempilo uphethe ndivalambona ohleli naye kusukela manje kuze kube 12 o'clock ngibonga kakhulu kunokuphiwa ngeyindaba phambi kwalokho ugatsheni ubekhona ethi vuka moya wami 0638208448 kusayona leyo namba leyo ukuthi-ke singene enkundleni eyodwa mesifuma ufuna ukuxhumana nami yep 0604807164 yokungena emoyeni leyo ungifonela ngocingo ngoba manje nje ngo-past 9 to past 10 zobe sixoxa ngehloko esimayelana nenkaba namhlanje ya siyikhumbuze inkaba yethu ukuthi ichaza ukuthini kithina kwisiko empilo ye siphakathi kwami nawe nje isihloko khumbuzana nje izinto ezimbalwa isiko mpilo siyalazi kodwa siye sifune nje ukuthi sikhumbuzane nje ukuze le mpilo iqhubeke ngendlela engcono kunale esenza ngayo njengamanje noma esenza ngayo uma siphuma ey'ntweni zethu senze ezinye izinto allright ke engani-ke ngixoxe ngezinto ezenzekile kuleli sonto ezingithintayo ngicabanga ukuthi udouble sematheni kakhulu kulezi iy'nsuku lumayelana nale ngizothi impi angithi umkhankaso ungathi impi angithi umkhankaso nje wabo kufika hey negama ngibe ngixakeke ukuthi liphi but ke kuye kufanele uqaphele uma ukhuluma lezi zinto ngoba sikwamentshisi la sikhona bakunepetroli eduze ngathiwa selibhubha izwe isaqhubeka kunomnqamulajuqu kowabekwa kungazi ukuthi kukokwenzekani ngawo mhlaka 30 June ubekiweke kodwa ngibona already ey'ndaweni ey'ningi uma ngithi ngibuka kwabe yindaba khona umnyakazo khona amamashi imibhikisho sizwile futhi nasesicot ke waba khona ukutapa okuthile okwenzekile emva kwesinqumo senkantolo esivune abamabhizinisi saphikisana nomkhandlu wakhona lapha Scott ayi yabona-ke nje uthanda ukuba ubhetubhetu mpela kuyale kodwa ngoloku ngiliphindile elilodwa elithi ukuba besinobuholi lokhu bekungeke kwenzeke bekungeke kufike kuleli zinga ukuba besinobuholi loko kungiholela ekutheni ngithi-ke namhlanje mhlawumbe fane siyeke ukuthi sithi labantu abaholi sithi sibabize kahle nje ngento abayiyona baseyikhundleni kushuthi osikhundla osomandla ngoba basemandleni ya ngoba umholi mobheka igama umholi uthi lichaza ukuthini ngokwethu ngendlela esilichaza ngayo umuntu okwaziyo ukunizwa nabantu anizwe owaziyo futhi ukubona into eniyibonayo nina aphinde futhi nani nikwazi ukumuzwa uma ekhuluma ukuthi hhayi akube nje angibazi mina abantu esibabiza ngabaholi kodwa abangayizwa futhi abangayiboni into ebonwa abantu babo ngoba phela ngingabona uma ngisho into mina ngiwumpola nje abantu bethi hey asikuzwa anginandaba ngoba phela ngiyena umholi ayikho futhi inkinga kho lutho luzokonakala kodwa mekuwumholi noma abaholi hhayi futhi engathi oyedwa abaningi bonke nje angithi nje bonke abantu abasakuzwa abakulaleli noma wena into ebonwa abantu awuyiboni awuseyena phela umholi usuwumuntu wena osesikhundleni ungasuthathe mina nje njengoba ngingena umholi mina ungibeke esikhundleni ngisebenza into ethandwa yimina ingena umholi mina angena umholi hayi so ngizoloko ngiliphindile lela ngizoloko ngiliphindile nje ukuthi ukuba besinobuholi kuba besine-manager nekhulu nabantu abaziyo ukuthi amandla asetshenziselwani kanjani bese ngesifike kulesi simo esikusona ngoba sona sinako ukwenza isimo singajwayeleki ngiyabukhumbula ubuholi balabaholi abakule generation yoMandela
ngiyabukhumbula manje ngoba ngithenga ingane bephuma ejele sabastadisha sababuka sabalalela kakhulu izinto ababezenza abo leyo generation ya eyinako eyinazo inkinga zayo ngeke ngiphike kodwa wawuzazi ukuthi umiphi bakuchazela ukuthi bamiphi bese kuba bese igama liyasho ukuthi ke senze njani ke from here ukhethwe lonto mesikhethiwe lonto ke ake wonke umuntu sofela lonto ekhethiwe ukuthi nansi into ekhethiwe ke silandela le nazi direction esiyithathayo ayi lo lemfukumfuku awazi mabaphikisa noma bayavumelana noma bathini futhi bakhuluma ngento engekho nako ukungicasula kakhulu ke nje ukungicasula kakhulu uthi twena abaholi bekhuluma into engekho sicasike kabi uTrump la kade ethi iSouth Africa ibulala belungu ngegenocide sacasuka sonke sathini ngoba uTrump ukhuluma into engekho ngempela nje awazowenza indaba nje into engekho same nabaholi bethu benza into ethi ayifane naye bonaka bekho ke White House le kude kwelinyizwe sinabo la kodwa abayiboni into esobala abayiniki i-direction from inside le leadership ngoba fanele by now sebephumile basho ukuthi okay lalelani ke kuzokwenza ukuthi lutho ingakho ngithi ke sihlalele sina la sinabo abaholi kunabantu abasekhundleni kunabantu abanamandla fansiliyeke leli gama lokubabiza ngabaholi manje kanti ke nayo lento ebuholi as i theory yakhona ngichitha isikhathi eside kabe empilweni yami ngiyifunda ukuthi yenzeka kanjani nginama theories ami nami ukuthi mo bonje ngichitha isikhathi eside so into engithi nginako ukuyiqonda akuyona into ngiyikhuluma manje la ngoba nje ngizwa kungazi ukuthi mengiyikhuluma ke into nje impela senginako ngilandelile nje empilweni yami nje kudala ngawumuntu owayekade ayifunda lento ukuthi yenzeka kanjani bakwenze njani ingakho ngifike kulesi sinqumo sokuthi ngithi no yazini ngathi 70 igama elirong nje la alright ake ngiyeke leyo ke bese ngithi ke bese ngiyishile ukuthi ke manje ngo past 9 ngiya ku past 10 so bese qala sikhulume ngendaba eqondene nenkaba ngizoyichaza ukuthi ke mengithi ke sikhulume ngenkaba sikhuluma ngani inako futhi ukuhlebana kancane nalento engisengiyiqalile ngathi kuyikhulume nje njengamanje inako.

the Beam Brothers bathi Thuli wami. Okay, indala ke lezi ezahlala enhlizweni zabaningi izingoma. 29 minutes to 10 izwi lomzansi kune-8 FM uhlele sikompilo. Nalo daba lanamhlanje ngithe inumber ongangithinta kuyona mawufuna ukulingena u 0638208448 WhatsApp lo 0604807164 iyokungena emoyeni leyo. Inkaba, mhlawumbe asithi ukubaluleka kwenkaba, sisakwazi yini ukubaluleka kwenkaba singabantu abaphilayo namhlanje? Ngizoyiqala la ngaphamba ngihlaziye ke le liqondene nenkaba ngqo, mhlawumbe nesikompilo nesiko lethu. Into edala ngiyikhulume le ingoba kuningi okukhulunywayo, abantu bayathanda ukuba ngumsindo ngento ebakhithazayo bona. Manje iy'ngane zethu uma sithuli singayichazi izinto ziyothatha leyo nto zithi kwenziwa nje, kodwa ekugcineni ufanele uthi kithi ikuphi okwenziwa noma wathini ubaba. Kubalulekile lokho ngoba miningi imisindo ezobangwa lapha eminyango bese abantu bayilalele, kodwa kukhona lento ethi kithi kini khaya kini yini eyenziwayo. Phinde futhi ngibuze ukuthi okuzalayo wathini kuwena. So lokho kubaluleke kakhulu kunaloko abantu abazokubona kumenyezwa abantu lapha. Kodwa njengoba ungase ku-social media ufica amavidiyo amaningi abantu bekhuluma iy'nto ey'ningi. Okunye uthi uma ukulalela ukuzwe kukukitazi noma ukubona kwenza isense ngolimi lwaselokishini bese ucanda uzolandela kona, kanti cha, kubalulekile ukuthi lokho okuzwayo kukukitaza kuqhathanise nokwenziwa kini. Lapho-ke uzobe usubona ukuthi yiphi wena indlela ekufanele noma indlela engeke ize kufake enkingeni. So lesi sihloko ngisibuyiswa yileyo nto okokuqala lokho. Okwesibili, singafana njengoba sesaxubana nokuhlangana kwabantu kanje, singafana uma usibuka, kodwa into esiyiyona ngenjula yayo ukhona sihluka khona. Uwehluka-ke ngikushoyo la akusikhona ukwehluka kokuxabana kokuthi ingoba sixabene, cha, uwehluka njengoba negama lizisho nje injula yethu khona la ihluka khona. Mhlawumbe ngenze isibonelo ngesizwe samaZulu okuyisona sona sizwe ngiyiso nama ngingathi ngisazi kangcono. Kunalento yokuthi khona esifana ngayo, yize singahluka ngeyibongo sihluke nokuthi sazalelwaphi, kodwa ikhona lento esifana ngayo. Leyo nto esifana ngayo iyinto eyakhiwa noma eyakheka, iyinto engathini ngolimi lwamanje e-existayo ekhona. Ikhona lento esi-common ngayo. Enye yalezo zinto ile yokuthi ngiye ngiyenze kakhulu mina nabanye bayenza, yokuthi uma ngihlangana nomuntu engingamazi ngimbuze ukuthi ungubani. Angigcini ngokwazi igama lakho mina, kuthiwa umjiti usibanibani lo, hayi no usise ubando, cha, ukuze usondele eduze kwami kube khona into esiyenzayo nawe, nginaso isidingo sokwazi ngalolu hlangothi lwemvelaphi okuhlanganisa nenkaba yakho. Ikuphi inkaba yakho, Nsizwa, ndoda, bani? Mase King Edward yisho ukuthi seKing Edward, abanye baye basho njalo, yebo. Futhi kulokufana engikhulume ngako kuyithina njengesizwe samaZulu sisodwa, ngithe ngizokhuluma ngabo ngoba nabanye bayafana futhi yafana nabanye. I think amaXhosa namaSwati wabona abantu engisondelene nabo ngokwempilo.

nako futhi ukuba nalento le amazula naye. Ngiyafuna ukuyazi mina inkaba yakho, uma ufuna ukuzwana nami nje noma ngikuze ngikwethembe. Ngiyafuna ukuthi ngikubone ukuthi hayi ukuthi ngizoyazi nginenze iphutha. Kodwa ngiyafuna ukukubona ukuthi uyazi wena ukuthi inkaba yakho ikuphi. Lelo gama lilodwa sekukhona abantu elibadidayo ke namhlanje. Uma uthi hey inkaba yakho ikuphi? Uvela bheka kahlehlisa isikipa la eze la ngezansi kweimbambo. Athi nansi. Khuluma umuntu omdala. Ngoba kwayileyo concept yokuthi inkaba yakho ikuphi abanye abasayazi kokuyazi. Okay. So ngiyafuna ukwazi lokho. Ngoba ngiyangilahlekela ukwethemba umuntu oyilahlile inkaba yakhe. Eh? Kuyancipha ukwethemba. Uma uthi uhleli la lalele le show njengamanje uyangizwa. And awunamsebenzi inkaba yakho. Ukwethemba kwami wena kuyaphela ngasohlangothini lami. Kuyaphela. Ngoba it means konke eyiyona wena. Oyifihlile angazi ifihleleni noma ungayazi boyazi belamba uyithola hamba uyithola umsebenzi wakho ukuthi ithole lo otherwise ngiwethembe mina ungaphatheki ke kabe uma sengazi ukuthi ke ngiyakubandlulula ngoba phela ufani nami wena mina yamkaba ngiyazi ukuthi ngakhohliswa noma ngatshela iqiniso ngakho but at least kukhona lento engibambelele kuyona mina einkolelo yami angedwa ke sibaningi ke njengoba ngisho ngithi enye izinto esenza kube khona into esifana ngayo njengesizwe ile yokuthi siyazisa inkaba siyazisa nje lento ekuthiwa inkaba at a practical level siyazisa kanjalo na kule level ekuthiwa ispiritual ngase kujuleni siyazisa inkaba now enye izinto le esithi mesikhuluma singayisho noma singalitholi ithuba lokuthi sisho ngenxa yokuthi abantu seba Eh sebekunqamulile uthi uyaqala nje sebekunqamulile sengithi sebekunqamulile angisho ngokulalela ngokuthi bathi ah nangoke isidala ah nangoke tribalist ah nangoke this yabo abantu sebangena kulo shuni kakhulu manje lento ngikhuluma ngoba iyangithinta kakhulu khona nje umunye engikhumbulayo ukuthi hey saze yaxabana nomunye impela okufanele abaluleke la empilweni yami kwakufanele abaluleke ya hayi sayibanga indaba yokuthi yena ngosingayo hayi lembuzo ngimbuza yona nje yamcasula yambhora hayi ngabona thi hayi kusho intasha ingake hayi ayikho into zobuyona ke la kumina hey ayikwazi ukubhora lento ewena ejule kangaka hayi ngani ngikhona nje mina naku mina phambi kwakho cha cha cha cha wena hamba othola inkaba yakhe kuphi mawungazilutho hayi nginikeza istory nje ngenkaba yakho uphinde kube labantu engizothi baye ezinye izizwe esike sithole sesihleli nabo uthole ukuthi hayi ngoba sixabana no hayi ngoba sibabandlulula oh noma ngithi mina ngiyibale mina hayi ngoba mina ngixabana nabo hayi ngoba ngibabandlulula kodwa hayi uma ngingi uma ungena umuntu owazisa inkaba ohlalihlala ungixoxele ngayo nekhaya lakho nemvelaphi yakho nomnyombo wakho yonke leyo ndawo wena nje kuyinto ifihlile Noma awuzethembi ngayo leyo ndawo leyo. Hayi ngeke swane. I'm sorry. Angiqonde kubandlulula la kodwa ngikhuluma iqiniso njengoba lisuka lalisuka khona. Hayi ngeke. Uzoxakeka ukuthi indaba abantu abathile nabathile bangazwani kodwa mhlawumbe uma babuka bayafana. Ingoba khona kubona abangenako lokubaluleka kokwesizinda sendawo. Mhlawumbe bengaphumela obala nje. Kuzibona le engigcina ngayo ngiqondise phi ke ngabuka ama documentary ngafunda incwadi ngaphinde ngaxoxa nabantu ababe ku exile e South Africa ngesikhathi sobandlululo 99.99% wabo bonke bathi babe khala ukuthi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa abakwazi amabhuna abhokile ngapha ayibhokile futhi hayi kancane abakwazi babefuna kwathi ngavuleka ithuba nje lincane ngo 1990 khona uthi 1990 ukudedelwa ko Sisulu no Mandela nababa hood be PAC and stuff kwakungakona ukuphela kwe apartheid kodwa kwathiwa okay manje ke ngeke sisanhlupa babuya ngobuningi babo ababuyanga after 94 babuye yini ayibadonsa kanje ukuba strong kwenkaba

0: Uyakwazi ukumbona ukuthi ayi phela mina kufanele ke ngesifunde kakhulu noma esisehlala kakhulu nabelungu. Uyazi uma usuhlangana naye kwesinye isimo akutshela ukuthi hayi lalela mina ngiyintwana yasemlazi and sekukhuluma inkaba ke lapho ke ngoba phela umlazi indawo nawo sekukhuluma inkaba ke kuyena. So ikhona lento ijulile ngempela, so isixhumanisa nendawo. And ukuxhumana nendawo ngiyakumemeza kakhulu kulezi insuku ngoba kukhona abantu abazokhipha indawo izingane zethu la eSouth Africa noma la emhlabeni wethu ngoba bethi azizona ezala. So iphi le ndawo ke wena uthi inkaba yami yasala la? Njengoba yasala la inkaba yami le ndawo ngiyiconsider njengekithi noma njengendawo mina engiyiyona ngoba phela nje basiphila nje siyindawo nje ubusubona nje. Owengakusho ngenkaba yini isixhumanisa nemvelaphi, indawo, imvelaphi, umndeni. Ya isixhumanisa nemvelaphi yethu, siyilento esiyizona ngokwemvelaphi ngenxa yayo noma ibaluleke kakhulu ngaphandle kwalokho physical nje ukuthi uma umuntu esasesibelethweni kusuke kuyiyona life support yakhe. Noma ngithi ubingane sasibelethweni iyona esuke i-life support ekuxhumanisa noma wakho ekutheni ukwazi ukuthi uphile ngaphandle kwaloko ku-physical. Kodwa kunaloko okunye futhi ke okuyikona ngicabanga ukuthi kubalekile ekumele ukuthi sikhulume ngako okumayelana nenkaba. All right, khona uPaula ngizela ku-voice note ukuthi uthini.
1: Ngiyakubingelela Mpolo, uDoris Nompumelelo Mkhize lo wasenqutu. Mina Mpolo eyami inkaba isenqutu, inkaba yami lapha ekhona. Ngiyabonga.
0: Yeah, isenqutu. Kuphi ngesikuphe enqutu, siphi isigodi phansi kwayiphi inkosi?
2: Usuku Mpolo sabona wena indaba, mina ngithi lapha kwandlana siphofa amabhele ngokuhlala ngale mlazi kaThombizile. Nondaba mina yami inkaba yasala lapha kaMbhele kwandlana siphofu emabheleni angizalwa khona exibeni kamamjwaha. Ngiye ngithi mangihlangana nomuntu odayisayo ke emgaqweni oyinsizwa ngiye ngimbuze ukuthi awumfokabani lokuphi nezwe ngoba noba komkhulu bayakha lento kuthina ukuthi sizwane sabantu abansundu. Yizeke ipolitiki isdivider kodwa nje mfethu ngiye ngikubone kubalulekile ukuthi ngimazi umuntu othi umfokabani kuphi nezwe nami mse ngiyamazisa ukuthi ngumfokabani kuphi nezwe. Ibalulekile ke lento yenkaba ngoba nezami ingane ngiyazazi ukuthi inkaba zabo ngayigcinaphi. Ake ngibonge bomfoka Nondaba.
0: Yeah, ngenkaba umuntu simfundisa imvelaphi yakhe, simkhumbuze ukuthi ingxenye yamuphi umndeni, sizwe na uxhuma kule mpilo esiphilayo yena uxhuma kumuphi umlando. Siphinde futhi ngenkaba siyakwazi ukuthi umuntu simenze akwazi ukuhlonipha amasiko namagugu akhe axhumene na wena njengoba sikuxhumene physically nje inkaba lawo magugu awakho. Sawubona.
3: Baba Nondaba nani?
0: Siyaphila njani?
3: Ngiyaphila baba, uMamnyando ngila eKK langkhona.
0: Yeah.
3: Hayi inkaba yami nje sorry ibiza kamaphumulo la kuthiwa khona isengconga-ngconga isigodi igama elide laligcwala ibhasi uBIC. Yeah, ngiyabonga.
0: Usayihlonipha leyo ndawo?
3: Kakhulu ngiyithanda njengoba ngiyithanda kakhulu ngoba yiyona ndawo leyo engangithi mangenza ujele ngiwubeke phansi emsamu kuze ngikwazi ukudla ukhisimusi. Yeah, ngiyithanda kakhulu indawo yakithi.
0: Ngifisa ukubuza ukuthi uma uhlangana nomuntu ongenandawo nenkaba yakhe kwenzekani kuwena?
3: Ngiye kungiphathe kabi ngoba phela umuntu ene inkaba yakhe nje yona nto oqala oyuthi noma bekuthiwa niyathutha kuleyo ndawo niya kwenye indawo uzisho ukuthi ekhaya mina kithi kukephi. La ngifike khona mina ngoba ekhaya kuthiwa kuthuthiwe ngiye ngingaphathe kahle ngoba ngiye ngithi akukhona ekhaya lapho. Ekhaya ilanga inkaba yami yasala khona ngoba ngenkhombe ngengizokuthiwa ibekwa lapha emsamo eyami inkaba isekhaya mina eManyandweni le kwangcongangcongo.
0: Siyabonga.
3: Thank you baba.
0: Yep, siyabonga. 0638208448 WhatsApp.

0: obumcindezela uthi umusekhoneni hayi usufuna ukungibandlulula hayi usufuna hey yazini iy'nkaba zeni
1: hawu sawubona mfowampolo ukhuluma ngomsizi wamfika ngilawa masho ngasemntu bade hayi sekuwancane ukuthi uthole umuntu ekhuluma leyo ndlela ukuthi inkaba yakhe kuphi usuqonde ukusho okuthile noma nawe nje uzuveza isihloko uqonde ufundise okuthile kwesibazalayo kulesikhathi samanje kahle kahle le nto yokuthi inkaba yakhe kuphi iqala ekutheni umfowabo wena ufune ukusho ukuthi ngumfowa sibanibani njengami nje ngumfowabo vele imboqo ngumfowa shibulika yabo ubaba nomkhulu lo akulula ukuthi ngabiza igama kalaka lokukholwa ngoba abantu abadala bebenamagama e-Christian name ukuze bekwazishiya umsebenzi kodwa kube khona lawo ibongo engikhuluma ngayo ukuthi ubhabhela imboqo ushibulile umuntu obaziyo uzokwazi hayi umfowamfika hayi ematubatube emadwaleni yabo kodwa leyo enkaba kahle kahle siyaze unina wayi ngani inkaba yakhe kuphi ngoba khathazela thina dalo befilm yena phume naye inkaba ifiyele ekhaya uma isibile kube ushiyabekwa kanjalo kuze kwenzeka lawo masiko enzikwayo ukuthi umuntu anike imbeleko yakhe ngiyabonga msakazi.
0: All right. Oh, Chris, ayonde yamgedwe le. Akusimina ngedwe lo ukuthi uma kunesimo sengxoxo nokuzwana nomuntu le nkaba silesi sibheke ukuthi uyayihlonipha yini. Uyazi yini ukuthi into ebalekile. Okay. Ngiyezwa. Any voice note sizuthini? Nansi.
2: Sawubona nindaba.
0: Yebo.
2: Magambo lo ahlala eClement South 5. Eyami inkaba nondaba yasala ebhulwa endaweni yaseDonnybrook eDumshane kwisizweni sakwaMemelo. Ngiyayazisa inkaba yami ngibona umuntu oqhamuka ngakhona nje hhayi ngiyaye ngibe nenjabulo eyisimanga ngobude benkaba nokuphumana kwayo kangcobo nakadlamini nakamiyeza labo bantu ngibathanda ukufa kuba phela ngiyacabanga ukuthi kusokhuluma nawe inkaba negasi loko bese abantu abambona ngabasalela khona la eClement sengiye ngibatshele-ke ngithi inkaba yini la eClement kodwa-ke umsuka wayo isebhulwa ngoba-ke la eClement hhayi ngeke basayibabaza kakhulu sekunabantu nje asabaphatha ungabazi. Ngiyabonga wena ndaba Magambo lo ohlala la eClement South 5
0: okwethu wena. Okay, mhlawumbe kuzofanele siyixoxa nale ukuthi-ke njengoba isimo sesinje lento yenkaba soyithini ngoba ya sizoyithini ake ngime lapha nje njengoba isimo sesinjena lento yenkaba soyithini.
3: Hey Pepsondi, hayi bayibeka indaba cha kahla ziyakamnandi yabo lesihloko osihlaziyayo hayi ngempela sasa sikubenge ngempela uzifunda ukubani ngempela mina inkaba yami ke ePortsteen mina ezingolweni esigodi sakaDlovinga yaminkaba yami yasale sibayeni yami inkaba ko yahambela nje sibayeni yami inkaba ngoba noma ngithi yabo nje mangisuka la eThekwini nje ngihlala la eThekwini mangisuka khona ngekhaya yabo manje ngezingolweni mangi kuba khona into ekhona mangizingolweni nje ekhona futhi ngingizwe noma ngihamba ukuthi noma nginyathela ngiphuthi yabona manje sengifike ekhaya ke manje sengifike ekhaya yabona nje akunjenje sekuqala uphethu sekukhuluma wona manje inkaba mase sihlangene manje kuyakhombisa ukuthi asizalanga ndawonye vese ngeze sihlalisane kamnandi kwamanje khona isinoma uma unenkaba yangakubo noma unenkaba ngakubo manje mase sihlangene sesisonke la akusezukonfirma ngempela ingawo sekunjenakhe. Ngiyabonga baba.
0: Ya ngenhlonipho nje enkulu inhlonipho la thina uma uzolithatha serious isikompilo lethu la kulomhlaba esiphila kuona inkabi ithi ayibi aerial ithi ayibi network okuthi noma ungakuphi emhlabeni noma ungakuphi noma ngamnandi kanjani la ukhona kodwa ayikho indawo edlula le ndawo kuthiwa ikhaya. Akulona iculo leli.

0: uyabo. So lento ke futhi inkaba enye into ebuye ingikhumbuze yona ile ukuthi kwesinye isikhathi baba Mpolo ukuthi noma uhambile ukwenye nje indawo noma mhlawumbe useGoli mhlawumbe ngesimo semsebenzi uthole ukuthi awusabuyi uyabo. Kodwa uthole ukuthi kunezinto ezenzakalayo emzimbeni kuwena bese kuhamba kuyavela ukuthi haye kusafanele ubuyele ekhaya uyabo. Manje uthole ukuthi uba nokukhumbula kwenzakalayo emqondweni wakho nonono kahle kahle kodwa ngigcine nini ukuya ekhaya uyabo. So at the same time inkaba leyo uyabo ukuthi kuyavela ukuthi kahle kahle mina ngizalwe lipho uthi uyafika ekhaya lakho uvele uphile kuloso simo kade ungasizwa kahle empilweni yakho kungakwenziwa lutho ngisho emsamo ngoba inkaba iyalikha kakhulu edlozini kubantu abadala uyabo. So nje inkaba ukuthi uzalelwe iphi wena. Ngiyabonga, ngiyabonga bampolo phile izinto emzansi nanko.
1: Ngiyavumelana nawe kakhulu, ngiyabonga futhi nami. Alright, Mbili Mzuzu ushayela ihora leshumi izilo mzansi kulona ku 98 FM hlelo isiko empilo engikwenzayo ukuthatha ingcingo sikhuluma ngenkaba namhlanje sawubona.
2: Futhi amsawubona kunjani usikhanda amayeza lokuhlungu bakhothi siyaphila futhi.
1: Ngiyaphila njani?
2: Hayi no ngi-right nami ngiyakuzwa nawe ukuthi uphilile ngikubuza ngamabombi. Hayi. No futhi ami mina yami inkaba uSikhanda Mayeza ilapha phezulu kule ndawo ekuthiwa ikaDumisa.
1: Mhm.
2: Kule ndawo kulesigodi lesigodi ekuthiwa ikaDayeni. Ya la ngizalwa mina. Izalwa insizwa ke uMankami. Inkaba yinto ebalulekile kakhulu ngoba izinto ziyenzeka nje kodwa uzwe sekuyikhona into ekuthethe nje ucabanga ukuthi ake ngiphuthume nje ekhaya uthi kuvela usinde ungakenzwa lutho usashilo nje mhlawumbe ekhaya mhlawumbe kwenzeke usinde entweni ekade ikuthethe sewuzibona naye ukuthi hayi sengiphukile ekhaya manje mhlawumbe sengisendaweni impela ngenkulisi uvele uzize usinde bese ngathi ungagcina iphindile ukuthi hlambe ngeyakho kanti sowugula ukufundiswa nje ukuthi usewugcine ngaso ekhaya khona ngakhona yakho. Ngiyabonga kakhulu ke mfowethu ube right.
1: Ngiyabonga nami. Yeah. Ndaba inkaba namhlanje.
3: Budpet uyaphila. Ukhuluma ngathi ngoba selayintuzuma. Hayi mina Budpet inkaba yami laphayana endaweni yaseMandeni. Esigodini sasohwebede. Endaweni yase eMangethe. eMangethe indawo yangakithi engaphansi kweMandeni, isigodi sangakithi uHebede ilangizalelwe khona kangakhula khona ngafunda khona. Hayi mangiqala nje mina weBoodpath ngiwela uthukela kusuke sekusho ukuthi hayi sengisekhaya ngingakafika eMagcini kodwa ngisuke sengazi ukuthi hayi ke sengikhona ke phakathi ecabazini emakhaya. So mengifika nje khona ayi ngiyangijabule ngoba ngikhule ngumuntu kunalezi zindle isindwayo yabo makwangena wazofika kuleyo ndlu kusuke sekuphelileke ngisuke sengazi ukuthi hayi ke sengifikile ekhaya yonke into ihamba kahle. So ke weBoodpath ibaluleke kakhulu angikho nje kuleli ibandla leli lithi ena liyazi inkaba yayo la isuka khona cha ngiyazi impela nje ila ngikhule khona ngafunda ukutheza ngafunda ukulima ngafunda yonke into eyenziwe emakhaya. So kuphahleka zonke lezo zinto izinto engizaziyo ngifunde lapha emakhaya ukusinda kuyotheza kehlathini ukutshala ukulima. So ngingaziyekela mina nje ngoba ngithi hayi angithandi ukwenza into ethi la ngoba ngingayazi. So inkaba yami lapha ya isigodini sasohobeka endaweni yaseMangethe. Ngiyabonga Budpath thabile ngoba sentuzuma.
1: Ngiyabonga nami omunye eminye imibuzo engicela ukugcizelela ngicela ngiphendule kuwona ilo ukuthi uyakwazi yini ukuzwana nomuntu ongayazi inkaba yakhe? No mhlambe mina ngedwa othi meqala nje ukuzwana nomuntu sisondelana. Ngikile ngimbuza lembuzo le. Hey ngiyasho nje ukuthi hey balalela nje abanye basho uthi uyaya ngempela unjalo. Ngathi uqula icala lokuthi awuzazi kanjani? Hayi ima o.

0: Ui, lê lông doan à? Sao bọn?
1: Bọn em bọn em dàn bọn chứ?
0: Nghe bì lần dàn ý?
1: Bìa bì là tà tà lùm dàn xe lê lạc hò.
0: Yeah.
1: Utata nombong ghi na a presidential area to tata. Mbuna wa wamlindaz ab area to tata. Mr. Ponopolo, Mr. Zwame, I am in Kaba ile Epizana, Eastern Cape, Escotinso, one PC tata. La engazalwa khona ngabona konke ngibona inkaba mina lapho ke baba yabona inkabi mesepoli bale kakhulu ngoba ngabathi asiya emakhaya msasazi uyuva nje egazini masilo cha la ngishaza sibayica umuntu ngomsazi uye uyahamba yagotwa ngokuba nalanto ukuthi umuntu wakhulela emakhaya.
0: Yeah, uma uhlala nomuntu ongenandawo nenkaba yakhe kwenzekani kuwena?
1: Msasazi, kusho ukuthi uma ngabe ngihlala nomuntu okanjalo, kusho ukuthi ungafanele ngigqugquzele ukuthi kufuneke ayazi kababa ukuthi uzalwa kephi msasazi, yabona? Yingona ngizimenza ukuthi azi ukuthi kahle kahle uphumaphi kanjani ngoba phela sihlala sihlala khona sikhohlwe uba siqhama kuphi kahle kahle.
0: Yeah.
1: Yeah, with that. Inkosi.
0: Yabona inkosi. Kanti angedwa ucabanga kanje. Ukuthi mehluka ukuthi ke mina kuyashuba ngempela. Kuyashuba. Ha, uthawula ndaba nenkaba yakho?
2: Mpolo, ngiyakubingelela.
0: Ngiyavuma.
2: Ngiyelele nama BBL. Mpolo, mina ngokuhlala no nokwakha ngila eMaran Hill khona la eThekwini eLuganda but imvelaphi yami isenkandla endaweni yaseMfongozi lapha emahlathi amnyama ensamlomo esigodi ila inkaba yami yagqitshwa khona engisholo ukuthi ke uma ungazi la imvelaphi yakho ufana nomuntu ongazazi ukuthi uyapi ngempilo because mina ngizokutshela ngami njoba ngilana nje yonke into eyenzekalayo ngisho amaphupho engiwaphuphayo isikhathisiningi awangikhombi kule ndawo engikuyona angikhomba emuva yonke into eyenzekalayo even ngiphupha something ngiphupha ekhaya la engadabuka khona okukhomba ukuthi-ke inkaba yakho iyohlezi iyisimboli yempilo yakho so nje uma ungayazi inkaba yakho eyi ufana nomuntu ongazazi empilweni ukuthi uyaphi uhlahlaza amabhinca lowo ncobo ngiyabonga
0: ngiyabonga ncobo khonte efika la engqondweni eyakuyenzeka ngake ngathatha isalukwazi esingizalayo sesikhulile nje impela umuntu othi noma ehamba oh ya yabona nje uhamba nje lokuthi umdala yabo so siyaphi siya la azalelwa khona yena kodwa sasingahambi umhamba lolungaqondene naye khona nje enye into eyayimphelezela nje eceliwe kuyona hayi bo wehla-ke umuntu emotweni sangena kule muzi-ke lo sasiye kuwona sayibuza loo nto wase ngibuke emehlweni wasethi oh wasethi-ke wayeloke ekhomba imizi-ke ethi lapha ikabani lapha kwakwikabani lapha eyi bapho ubani kanjalo-ke usethi-ke uyafuna ukubona la ngazalelwa khona ngithi mina ngiyasaba ngoba ngiyambona ujabulile ngiyasaba ukumphoxa ngithi angifuni ngithi hayi akulungile ngiyafuni manje mengimlandela hayi nifa siqale emotweni sigibele bese siyahamba sekuleyo ndawo bathi laba bantu kulo muzi sifike khona hayi no imoto ayingeni lapho kuhanjwa ngey'nyawo ngase ngibe lento ethi hhayi hawu shouthi-ke sizoma kude ebese yakhomba ukuthi ilapha akakaze aphile kanje umuntu phambi kwami waphila wathi ho wahamba phambi kwami ngathi hayi bo waze wasinda umuntu wa angiqala emva kwesikhathi eside umona enalawo amandla engazi ukuthi wathathe phi and sihamba endleleni ulokuthi sasibhukuda laphaya selasha lela chibi lela sasekhamanzi lapha sasitheza lapha abafowethu babelusele iy'nkomo lapha wasinda umuntu yer imagic yenkaba

0: Kaba ngempela ebalulekile ngoba manje zayifike kube yinkinga khona uma ngabe umuntu esihambe emhlabeni sekubhalwa umlando ngaye. Kuyenzeka ukuthi babhale umlando orong. For example, ngo-2023 kwakudlula omunye esakhula nje naye kanjalo. Kusho ukuthi iy'ngane zawubhala umlando sangabuza kuthi nesibadala mthi lenisengumuzi wakho sakusaphumuzi wakho kanjalo. Iy'ngane zawubhala umlando sekufundela isizwe-ke manje esaziyo ngalo muntu. Umlando wakho ukuthi khona okhulumele umndeni, khona okhulumele ihlobo, khona okhulumele idadi yakho kanjalo, khona okhulumele abangani. So uma sekufundwa umlando wakho-ke manje, hhayi bantu bani wazalwa ngonyaka othile, ezalelwe endaweni ethile, ezalwe ubani nobani. Manje kuyangithinta lento kodwa ukuthi angikwazi ukuphazamisa uhlelo kanjalo ukuthi lo muntu asindlamazi ukuthi uzalelwe endaweni ethile. Inkaba yakhe la ikhona basuka lapho bazokwakha emagadini kodwa labo abazalelwanga emagadini bazalelwa endaweni ethile. So kusho ukuthi manje abantu abafundelwa lo mlando bayazi ukuthi hayi bo lo muntu ufike la bezofunda esinye besuka endaweni ethile azalelwa khona. Manje uma bethi uzalwa sibanibani nesibanibani endaweni ethile emagalakeze emagalakeze kufike seyingane khona ukuthi abantu manje babona amanye amaseshalazi ehlalazi ukuthi awu kodwa bengingenakusiyazi ukuthi ibe izofisesibe kodwa inkaba yayo la ikhona isendaweni ethile enye inkosi yazalwa endaweni kuphethwe khona enye inkosi bona umlando sibeubhala sengathi uzayeli la kunaphethe khona enye inkosi kanti cha.
1: Sikuzwahle.
0: Okay, ngiyabonga. Thank you.
1: Siyabonga. Hey, ngibingelele nondaba, ngibingelele nabalaleli ezulu mzansi. Eyami inkaba mina ikwalithuli ebukhosini bakwalithuli kunesigodi kuthiwa laphana udeshulwayo esizalweni sompula umnyama yabona ukubaluleka kwenkaba kubalulekile kakhulu yize noma-ke ngingagudlukanga kakhulu endaweni ngasuka nje ngaya kwenye inkosi kodwa uyuzwe nje mangabe mhlambe ngisemndenini la inkaba yami ikhona mhlambe kunemsebenzi enziwayo kunesuku usiku ligcinwayo uyawuzwa umehluko ukuthi kukhona leya feeling le oba nayo nje egazini kuwena ukuba sendaweni nje la wazi ukuthi la kubuye imemori ukuthi ngakhulela khona kwenzeka zonke izinto lezi zobungane zibuye zonke akufani noma mhlasimbe ngenza umcimbi la ngikhona uzwe nje cha kuyenza umcimbi kodwa nje uma ngabe ngisehlotsheni ngale kwalithuli hhayi yabo uyuze ngiye ngizoshiya egazini kumina uthi engazi ukuthi kunomoya engiwudonsayo. Ngiyabonga nondaba, ibalulekile inkaba yomuntu ukuthi uyazi ngoba ukwazi inkaba kahle kahle kukuzazi wena imvelaphi yakho. Ngiyabonga nondaba, the soul brother Luthuli.
2: Yep, ngiyabonga Soul Brother. Yazi lento ijule kabi futhi ongakazi anyakaze ahambe aye kwenye indawo ngeke azayazi noma vele kuma ukuthi ke unesifo sokuba uthathekile wena unesifo kanti lento kuba uthathekile kubantu ithanda ukuba isifo nje sithile well ngeke uze uyazi kodwa uma unalo muzwa engithe usenza sibe yisizwe inkabi ngezinye zezinto ey'baluleke kabi ezisenza sibe yisizwe esinje ngoba sinjena thina ngoba njengoba siyixoxa nje manje yabo khona ukuthi ngikuzwa kahle Soul Brother ngikuzwa kahle yabo ngoba ukhuluma ngento ekhona emizweni yakho ekhona nakweyami imizwa futhi sizwana kanjalo-ke manje abanye abantu abayifuni ukuyizwa le nto cha ukuthi basiqonde nje ukuthi ingakho sinjena-ke-ke thina ingakho sinje sazisa le zinto ey'njengalezi nje abafuni fane silwe nabo hhayi 20 past 10 isikhathi kamanje ukuze lo mzansi ku-98 FM hlele isikompilo maningi kakhulu ama-voice note kanti ney'ngcingo ziyangena-ke ongikwenzayo mina ukubathatha ngibafake emoyeni abafunayo ku 0604807164 noma ku WhatsApp 0638208448. Sihloko inkaba ukubaluleka kwayo sesichazileke.

0: sangaphinda futhi mufuna sichaze sinankinga ukuthi yindaba si crazy ngenkaba thina u crazy ngale zinto wena ayi ngeke yangibhora engithathi voice note
1: yebo sawona sawona umsakazi umqala lo cha umsakazi wami bengifisa lapho bese ukuphendula leya nkulumo ukuthi uma uhlangana nomuntu ongayazi inkaba yakhe ukuthi wena ungaba kusiphi isimo mina njengokwami uma uhlangana nomuntu osuke engayazi inkaba yakhe yabona ngezinye zeindlela umuntu osuke mengayazi inkaba yakhe usuke engazazi yena ukuthi ungubani uyayibo lonto ngezinye indlela usuke ilahle yena yabo empilweni yakhe usuke ilahle usuke efana nomuntu osuke ecimezile ohambayo kodwa ucimezile uyabo lonto akaboni la eyakhona ngoba inkaba yakho iyona le ephinde yenze nanokuthi konke onakho noma isuccess impumelelo yakho incike enkabeni yakho ngoba inkaba iwumsamo wakho uyabo so ukufana nalabantu abathi abakholelwe emsamo ngicishe ngibe kuloso simo so ukuthi banako ukulahla inkaba yakho uyabona ngoba inkaba umsamo wakho noma ila uzalelwe khona wena uyabona so manje kunzima ukuthi ngi understand umuntu noma ngizwe umuntu osuke elahle inkaba yakhe ukuthi uthini kumina uyabona ngoba manje uma inkaba yakho iidentity yakho ngezinye zeindlela so manje uma ulahla inkaba kunzima kabi ukuthi ngi understand ukuthi uthini kumina ngoba manje inkaba uyilahlile ngezinye zeindlela nje kunzima ukuthi mina ngingaba close kulowo muntu ngoba even shoot nento angangifundisa yona ngingacishe ibenzima ukuthi ngiyizwe ngoba ulahle inkaba yakhe so ukulahla inkaba ukuyilahla wena ngiyabonga izinto emzansi thank you
0: Ngiyabonga impendulo, ngiyabonga impendulo lapho. Khona umholi engisanda kumuzwa ekhuluma ethi akanandaba nabantu bangakubo. Ngoba yena unendaba nezwekazi iAfrika. Ngathi we mame. Uyabonake. Uyabonake. Uyabonake. Hay mina ngiyafrican mina. UAfrican yakuphi? Yobu Africa ingaka. Yeah, iAfrica month lesiyona uMay sangama Africans. Yes, I agree kodwa eyakuphi? UAfrican yakuphi? Nendawo. Ikuphi inkaba yakho? Okay, ake ngikhulume into esecele nje. Nasi silwane. Yilwane, cawa ngilwane. Isilwane siyazazi ukuthi sakuphi. Siyazazi nje isilwane sakuphi. And futhi kunelwane ezingafuni nendawo yazo. Isigama kufazi fela indawo yazo ngoba isilwane siyazazi nanga umuntu omdala ufuna ukulandela ufuna ukukholwa yithina simenze abe isiphathimandla uthi akanandaba nendawo yangakubo yabo lalelake mo ukuthi umholi noma wena umholi noma ubani nje ngikhulumela mina la ngithi once wayibukela phansi indawo yangakini Hayi ngeke ngiphinde ngikwethembe mina. Ungacabangi ukuthi ngiyonke ngikwethembe. Ungakunayicabangi nje lonto. Na kancincincincincinci. Nenda lengicabangela yona ukuthi ngase ngi mhlambe ngiyenze nawe. Hayi singizoyeka. Once nje wayibukela phansi wangayazisa indawo yangakini wangayazisa. Anginandaba mina ukuthi yakuhlukumeza kangakanani. Ukhathi hayi fethu, hey kube yazi le anginandaba nalokho. Once wayibukela phansi ndawo yangakini wawawa ayi mina nje uthi ngikwethembe kuphelile angindedwa futhi ocabanga kanje ngoba lento kade ngangiyikhuluma nabantu and ngiyamangala ngoba lento yangiqala ngiseyingane ngangimangala abantu thina esizalelwe endaweni njengaseRichmond uma ufika la eThekwini bafuna ukufihla ukuthi baze hayi ngoba manje Erishwa nindawo ephansi. Ayi, ufuna ungibiza ngempatha? Kulungile. Kulungile. Ufuna ungibiza ngani? Kulungile. Ngingwethembe mina. Ndanga kini? Hayi, ngiyamangazakala lento emisho umholi. Umuntu obukelwa abantu abaningi.

0: lelo kuyena nanga umuntu esidukisa bo yeah ngiyavuma some africans but we african yakuphi yakuphi nendawo mathiwa siyahlaselo le Africa manje right umuntu ahamba ayofela ngakubo ayo defend indawo ngakubo wena uzodefenda yipi yipi lezo futhi ayinakuke la mina engiclaima khona la ukuthi ngiyaclaima ke la akekho ozongithinta la sihlulwa yilwane madoda inyoni hayi hayi hayi okay hayi ngithathi i-voice note njengamanje ngizwe ukuthi thina yodwa
1: eh kunjani phethe mfethu uyaphela uDobot hayi amaphela ngiyabonga mfethu ukhuluma noSiyalo kaButhelezini uKhwasela eh wakhuluma mfethu indaba mfethu ebalulekile wephethe yabona nje mina mfethu ngizokutshela ngeqiniso inkaba yami lapha emahlabathini endaweni yaseyimfabeni olundi yabona mfethu uwephethe ngiye ngithi uma ngiya khona ngizwa ukuthi hayi khona ngathi kungcinza ukuthi kungidinga khona emahlabathini lapha eyimfabeni manje yamfethu yasala khona laphana emahlabathini eyimfabeni esibhedlela inkaba yami yenzwe uma sengingenile ukuthi hayi la sengisekhaya mfethu uma ngibona inkomo uma ngibona yonke nje into eyenzakalayo ngisho ukuthi hayi nansika inkaba yami ngoba ngilafethu eNewcastle yasho ukuthi akusiyona indawo yami le futhi ayona indawo ngempela engazalelwa kuyona kodwa ke la eNewcastle ngifikile nje ngokomsebenzi ngase ngaba nomuzi khona kodwa nje inkaba isho noma ngisekhaya kudala lapha ke mfethu inkaba yami ngempela iyasalela khona ngisho izingane zami bese uthi hayi baba le ndawo yakini nakhulela khona kuyasho ukuthi ngempela wazalelwa khona la yabo ezi zinto kuba khona lokho wephethu mfethu uthi hayi indawo yami ke le engazalelwa kuyona noma ngila elokishini kodwa yasho ukuthi hayi khona kodwa nje uma ngifile ekhaya ke ngibuke ngempela uma ngibuka nje izinto ezenzakalayo ngisho ukuthi hayi inkaba yami lapha ke uyathanda uthandi kodwa yasho inkaba uthi hayi yona ndawo yami la engazalelwa kuyona ngiyabonga kakhulu mfethu ngosaka kuthelisa
0: siyabonga shenge ngiyalithanda leli lakho lokuthi yasho inkaba
2: sawubona nondaba
0: yebo
2: onompono nama BBL onke ngiyanibingelela mina mponompono eyami inkaba yasala emtuba esigodini kwesaka shikshela isigodi kodwa ngakhula ngakhulela la emaplazini kuseyiplus khona la esowethu entuzuma naseplus nje indawo esakhulela nje kuyona ke kodwa inkaba yami yasala emtuba esigodini kwesaka shikshela bonompono angibonge danko
0: ya impo lo mpo lo ula lapho kugcineni ngiyazi nginenkinga ke mina yokuzwakala khona le ngamfunza wayethefuya kakhulu ngibe ngingazwakali ngiyazazi
3: oh ngiyamsakaza umusa wakhe salo eyaminkaba ikamkhizwane emkhambathini la ngashiya khona inkaba yami njengamanje ngihlala la emangweni area 3 ngingithe ngiyekhona ekhaya ngizwe kujabula ngisho ngapha unwele jawubeke ohlabuya ngawo ematheni onyawo engathi ngila ngiyekhona ngingasebenzi bathi ngibuya ngangibizwa enye insizwa imbuzi yiphi license yakho wekheswa wase ngokufaka emsebenzini engangangayitanga ngaze ngiyenza ukuthi ngiye emathuneni noma ngiye lakwasala khona inkaba yami ngiyabonga
0: yeah omunye umlingo loyo ke okunzima ukuthi omunye umuntu awuqonde lo ushoyo unzima nje lo mlingo ukuthi omunye umuntu awuqonde nawe umyalezo omunye ongenayo ukuthi but pet mina ngicabanga ukuthi inkaba ukuthi ikuphi into yabantu abanothile abanemali futhi ababonakalayo ukuthi bayasutha uma uvithikile nje you must hustle and grind even usungasathandi uze ube nemali bese ukhumbula inkaba yakho ke siyotshala lokhu okuthole ekuhambeni ungabuyi ulambatha nje kanti yonke le minyaka kwenziwani yo hey omunye umbono ke lo omunye uthi nondaba ngingumagumede inkaba yami isematubatuba phakathi kwezigodi ezimbili ama dwala nophondo ngizala ubaba ingqonga ngqonga ugqisha kamubala ya ile kuza yakho

ngomethandwayo ngempela ke leyo sombawo kaDumza Maswana phambi kwalokhu ze imalo poets yeza kudala lezi ngoma ke ze imalo poets bayeza ya kwara 2:11 sikhathi kamanje isilumzansi ku98 FM hlelo sikompilo phezu ndimbalambala hlelo naye njengamanje kuze kube u12 sibheke ku11 kodwa ngo11 indaba ikhona emva kwalokho ke sobe siqhubeka nje ke nohlelo ke le usenginiyeza music nje kakhulu kodwa khona esiyixoxe khona manje nje ngihlezi nginalezi zinto phela mina engifuna ukuthi yeah ungiphendule kuzona kade sakhuluma ngenkaba sayinto esihamba ngayo nje

gama lakho uzochokazi uthi liyintoni? Mbuzo omkhulu kakhulu ke lobuzayo strong. Yazi ngithi mina mhlawumbe ngangixazululela lenkinga enginayo. Nginenkinga nomuntu wesifazane nesibindi. Akathi umuntu wesifazane akangaba nesibindi esidlule sami kwezinye izinto. Yeah, akazi umkinga yami ngedwa yini le. Noma ukhona omunye nalenkinga lenginayo. Nginenkinga umuntu wesifazane nesibindi. Ngathi umuntu wesifazane angaba naso isibindi kodwa hayi esedlule sami kwezinye izinto. How? Ngeke. Ukhona nalenkinga efana neyami. Ngenze isibonele nje. Khumisa bam. Ba. Ba. Athi umuntu wesifazane, "Aw yasho lonto." Ah, hayi ngeke. Hayi wayile. Hayi. Hey, wena baba uyabuza ukuthi baba kwenze njani? Ngiyasaba. Yabo. Yibaneke ukuthi nami ngiyiqinise, nami ngiyasaba kodwa ngibona ukuthi, "Aw, ngiyasaba mina wena uthi yasho lonto, umuntu wesifazane." Hayi, ngeke. Ngeke. Hayi, eh. No, nginenkinga. Mama ukuthi ufana nami ngangifonela isikhalo esifanayo. Mama ukuthi uyaphikisana nami kulungile futhi nalapho ngangifonela nginankinga mina abantu abangiphikisayo. Inumber zami 0638208448. Ya ngithi nginenkinga umuntu wesifazane nesibindi. Ngazi ukuthi angaba naso isibindi kodwa hayi kwezinye izinto. Ziyakhethwa izinto ofanele nesibindi esidlule sami. Yay. No. Ngiyani inyoka endlini. Ngiqhube ngibaleke mina. Ngiyabuyisa ishayile. Hayi, fanele aqala agxuma abaleke.

0: ke bazivumele izinkampani zendawo ukuba ke ziqashe abantu ke bokufika kuleli isikakhulukazi ke labo abangenazo ke izimvume lokho ke kuzo njengoba ke leli qembu likade ke lihambele inkampani iTelstik emva kokuzwa ke ngezinsolo zokuthi ke le nkampani iqashe ke inqwaba yabantu ke bokufika kuleli wayikhansela leli qembu leAction SA kumasipala wakwaDukuza ke okunguye ke obehola ke umkhankaso uhalalisisane ke Ndlovu othi ke umkhankaso wabo ke ubeke sewuthela ke izithelo ezinhle uyachaza.
1: So sesikwazileke ukuthi sibonisane naye management basinikeza i-list of abantu kade bekhona abasebenza khona aba undocumented basinikeza ne-assurance ukuthi bazokwenza sure ukuthi bayabadedela nanokuthi abekho abantu bokufika abazosebenza khona kuleli family. So soqhubeka ke siwe-action esiqiniseke ukuthi ukukhathazeka kwezakhamuzi kuyezwakala nanokuthi amathuba omnotho endawo aqala ngokuhlomulisa izakhamuzi zakuleli kuqala. Nanokuthi sizophinde sithumele ithimba elizohamba liyobheka ukuthi isimo sisahamba kahle yini nanokuthi even within amabhizinisi amanye akhona endaweni akukho yini okwenzakalayo okufana nalokho esifike sakuthola eTelstik.
0: Okukhumbuza ke mlalelo daba kwelona enkathi ngithe lo hamba phambili umongameli wezwe seqinisekisile ukuthi umbiko ke wesikhashana wekhomishana kamadlanga uyawucubungula uma ngabe ke libombane ihora leshumi nambili ngizobuya nezinye izindaba.
2: Siyabonga izindaba phela namhlanje.
0: Ngiyaphila
2: last week.
0: Ayi akufani kusasa.
2: Yeah, okay. Nginenkinga la. Ngithi mina kuyangiphazamisa ukuthi umuntu wesifazane ekakhulu azoqondene nami abe nesibindi ukudlula mina kwezinye izinto.
0: Hawu.
2: Angathi angayikhetha izinto akaba neyibindi kuzona.
0: Yini okuphazamisayo?
2: Hayi, hayi, hayi. Ngilinganise nje ukuthi kuqhuma isibham. Ba, ba, isibham. Athi yasho loo nto. Oh, uyakhala.
0: Ha, ha, ha. Aphume ayovula umnyango.
2: Hayi. Abuye abayesezothi uyizwile, uyizwile. Uyizwile loo nsimbi. Ha. Yiphisa nje uvale mina lapha wena.
0: Usebuye emnyango yena kofe.
2: Umuntu osifazane.
0: Uyajabula.
2: Oh, uye ngicabanga ukuthi mhlambe sihamba nge-taxi. U-driver, u-driver kabi.
0: Mhm.
2: Athi hayi bam, emshayeli. Hayi bo. Yiphisa nje chulwa mina. Yamalisa.
0: Sokodela siyakhona.
2: Ha. Wena u-right nje na lelo kuzana. Nalo umuntu oshayela kanje ngihamba nawe. Ngoba fa wena okhalayo.
0: Hayi.
2: Ngisime ngikuza udriver ngithi kahle mfethu shayela kahle umama yabo. Yabo. Uzizwakale
0: ukuthi kumbulo ukuthi khona ubaba la. Kada nankingi
2: umama. Uha. Ngithi nginenkinga ngithi anginankinga nothube nesibindi kwezinye izinto kodwa ayibheka nje na ukuthi hayi lokho. Haw. Nathi ngiyawa la endlini ngiphume ngibaleke. Phuma nami na ubaleke nami.
0: Hayi akube khona ozoyishaya phela.
2: Ngiyabuyisa ushayile futhi ukhulekile nje. Hayi,
0: hayi, hayi ngibona inkinga.
2: No, pretend like now, ha ngeke.
0: Uzo yasaba nawe. Mase sisaba sonke.
2: Hayi, sengigisi mina khona indawo ufanele usabe kuzona. Khona uzofanele ungasabi kuzona. Ngathi ungayikhetha.
0: Hayi noyakulekelela wena la usaba khona yena
2: ka. Eh, bheke ukuthi lo ke lo lo hayi lo inkinga. Omuya fike zongqonqoza ebusuku ngqonqonqo. Hawu, hayi mina uphiwe. Hawu uze kumina ya. Uhambe phi? Uhambe udlulela ngizaba khona wena. Ngoba fanele ngifanele ukuthi hayi phezi ngicela ungilande. Ngiyasaba, yabo.
0: Inkinga nje uzothi uyasaba.
2: Hayi cha phela ngeke ngikusho lo phambi kwakho. So thathi sibini sokucina enginazo, yabo. Hawu! Udlule phi? La ngizaba khona ebusuku.
0: Yebo, yebo, angisazi.
2: Hayi. Uzongenzani wena? Uzokwenza
0: usoyisabela nawe sayitaka ukuthi hayi lo muntu ingozi.
2: Hawu, uzokwenzani ngelinye ilanga? Hayi bo, eh. Ngathi
0: ningathi
2: ngathi noma ningasabi kodwa, yabo.
0: Mhm.
2: Kodwa hayi mina even noma mhlawumbe kuthiwa khona ebabayi, angidli into ebabayi.
0: Oh.
2: Mina sithi uhlala nayo nafa ningayidli.
0: Awu ngeke. Awu ngeke, manje sonke sesodwa tabatisike.
2: Ehhe, fana nje, yabo. Uzwelane nami yabo uzwelane uzinomuye uthi yes yababa hawe kodwa yabo kube nokuyisona hawe uthi wenesibindi
0: uthi hayi bo wayinalutho le
2: ngiyakubuka nje
0: mbona kaphuzi ngisha manje
2: hayi ha eh oh oh yima so angazi noma ngirong yini uthini yona ngirong noma
0: ayi wrong
2: ngirong
0: wrong
2: eh ngiyaqala uzuthi ngirong namhlanje
0: ayi wrong Kau rogi kicho.
2: Ah, izwa abanye bathini 0638208448 uthi ubiwe ngrong. Kodwa ke ngizomtshela bese buya la. Ngo 12 ukuthi bathini abanye. Mhlawumbe ukhona abangisupportayo angrong.
0: Sibindi siyadingeka.
2: Okay, sokubona nje khona manje. Yeah, angizwa abanye bathini. Ngithi mina hayi ngeke.
3: Awe phezondayo ucela phaka WM Laza. Hayi ungayisho lonto, hey, lento iyenzeka nje ezinsukwini mhlambe bekulabo 8 kanje. Hayi kuthi sethule besadla nje. Hayi vele ishwe into. Kushuthi ngane sihlele ngale kamera nje nasihlele ngala edining room noma wazi. Hayi kushuthi mawazi athuke bese zifika qhuma lengane zihleke. Hey bese ngishilo mina ngithi hey nini. Ngicathile bakudlala shaya eminyango. Namgisho nje ngithukile nami ayi lento eyishoka ngaphela iqinisile.
4: Ah ngibengelele mpolo. Ngithanda ukungena kule obuyisho yowesifazane onesibindi ukudlula wena. Ey. Hayi nami mpolo ngiyizwa kahle leyo. And mina bengaphandle kwesibindi nokuhlakanipha nje umuntu wesifazane ohlakaniphe ngaphezu kwami into eneyiningi. Ngibona ngathi ubudlelwane bethu ngeke bufike kude noma ngeke bahambe ibanga elide uma ehlakaniphe ngaphezu kwami. Angafunda ngaphezu kwami kodwa angahlakaniphi ngaphezu kwami. Yeah, yabona nje angikholelwa ukuthi khona singahamba ibanga elide nomuntu esibazana ohlakaniphe ngaphezu kwami. Siyabonga Mpolo Siyalo.
5: Umculo omnandi, umculo omnandi, opholile, opholile. Njalo ngesonto noPhezondi, impolompolo, impolompolo. Kuyizwi loMzansi FM. Yizwe umehluko.

0: Makhaya mkhuba dango methi face the music pamgala ko sipho gumede uthe fikiswa Jonathan Butler uthe going home 28 after 11 izilumzansi kuleyona ku 98 FM sikumpile igamelo hlelo phezeni balampola hleli naye kanti ngibuzile ukuthi mina ngedwa nenkinga yabantu besifazana abaneyibindi
1: impolompolo wayishi inkinga njani lapho
0: ngiyaphila
1: mina wami uyayinkinga akanasibindi anasibindi kuyafika ayike mesezongiphoxa ke sebesena khandela umpompo makuvuza usenke athene ngiyazi abiza umuntu unengqondo yena hayi besena ngingasazi ngizokwenze njani mina noma into ngiyibona ukuthi ayingeke lento izoba nzima hhayi uzoyizama khona ngcono ahluleke uyimaye emlandi umuntu hhayi mina nginenye imbokodo cela ungazisho ngiyabonga mpolompolo
0: all right imbokodo enesibindi kunamadoda njengama nenkinga khona ukuthi angibingelele kuwena mpolompolo cha nakubalalile emakhaya cha nami ngihambisana nawe kulokho ngicela ukutshena ukuthi la ekhaya uma kuke kwabonakala inyoka la endlini ngixuma ngihlale eminyango kodwa umama uyifuna sayithola ishaye ngisho komakhelwane uyaziwa akayibheki ngiyabonga usibiya eMayville emazenzeni yeah ngithe mina umuntu wesifazane it's okay ukuthi abe nesibindi kodwa ngathi angasibheka leso sibindi ukuthi asibheke leso sibindi ukuthi yabo sinjani ngeke hayi khona esinye nje ukuthi hayi ngeke ha lo muntu uzongenzani mina emedabula inyawo kanje yeah 0604807164 mawuthi ufuna ukuphawula kuleyo noma 0638208448 khona nje igo yethu ayivumi bantu besifazane nibe neyibindi ayithize kuyaba nesinye kodwa hayi noma isiphi
2: eyi ngibingelele mpolompolo eyi yabo wayikhuluma-ke indaba yabo-ke leyo kunzima-ke khuluma nonhlanhla wadlamini eyi yabona umuntu bazovele nje avele abambe nje ugesi athi hhayi uxhuma kanjeni ugesi mina yayisaba ugesi yayisaba nje le nto le ngoba ngikwazi ukuthi iyachokhani iyabulala ngiyaphela nje akhombise nje ukuthi ungabi nandaba nje awuxhume yenze yonke into eyi ngibele ngibonte eyi eyi mina sho sangidoda yalutho mokunje amahloni lapho-ke vele ube namahloni lapho kubona ukuthi eyi yazi lo muntu uyangixhaphaza-ke lo
0: okay yeah okay half past 11 isikhathi kamanje ngicela ukukhumbuza ngeshifa athi ngishilo ngathi ngemoisharize le eqondeni isikhumba ney'nwele ilungisayo nje impela kanti uma ukuthi kukhona ofuna ukukwazi ngayo awulalele-ke nje lapha nje bekuchazela ishibhatha yini masinyane ngizobe sengiqhubeka-ke mnekutshetha ungayitholaphi
3: uyafuna ukuba nesikhumba esithambile esikhazimulayo esinempilo yemvelo nansi impendulo yakho ishibhatha yemvelo e-100% pure le shibhatha yenziwe ngezandla ayinawo amakhemikhali ilungele wonke umuntu abesilisa abesifazane izingane abadala ngisho nabanesikhumba esibucayi iyakunciphisa ukoma kwesikhumba ilungisa amabali iphinde ivikelele kushisweni yilanga ungayisebenzisa emzimbeni wonke ebusweni.

0: Nuleni, thola ubuhle bemvelo namuhla, khetha ishiye butter eqoqekile, ephilayo, ephuma emthonjeni wemvelo. Shiye butter company, ubuhle bakho, amandla emvelo.
1: Kanti ngayibheka lapha esiphingo, ishiye butter kwathenga impilo, ngayibheka ePine Town kwahlaba ihlangane, kube kamageba wala ekhaya, abendalo shop lapha commercial, kube se-workshop manje si-collections, itende leli ngaphandle nje kwe-mall, ngaphandle egcikeni, kwamkhucululi, eVerelem kwamkhucululi, eSangro House, Bridge City Farmers, nasemndeni Farmers Corner Bridge City. 076-293-2989. 076-293-2989, inamba le eqondene ke neshiye butter. Okay. Khona Paulayo ngesibini sabantu besifazane.
2: Hey, Mpolo, indaba yenyoka. Kuyenzeka phela uma umuntu indoda, kodwa manje akusho ukuthi uma uyindoda nesibindi sayo yonke into. Mina nje inyoka nje yake yangena, ngangisahlala eClaremont, yake yangena endlini, lalikhiza nje izulu, angazi kwakwenzekeni izongena endlini, kunalo carpet lo, umada lo osulwayo. Yangena washo ukuthi imanzi, hayi hambi ithi yanyuka iza ngala ngasembhedeni, i-stuck ihamba ndawonye ishibilika. Ngavele ngagibela ngani ngamateki kuphela kombhede mina Mpolo. Cha, siza yena umama wayishaya wayibulala. Kodwa ngafunda-ke lapho ukuthi kunezinye izinto okufanele ngampela ugcine kuzona, ngoba one day uyoba wedwa, angeke uvinjezelwe inyoka endlini uwedwa. Kumanje sengiyakwazi ukuyishaya Mpolo, ngishaya noma kuthiwa yithi zama muphi umzamo. Angibonge mfowethu. Shadlalo esamabhenci
1: kwangcola umbhede nje ngenxa yovalo. Yeah,
3: Mpolo.
1: Yep,
3: sawubona njani Kakashi?
1: Ngiyaphila njani?
3: Hawu, sikhona bakithi. Cha, kuhle uma bantu mama enesibidi phela, khona abantu abazalwa nayo loo nto into nje, avele uvele udaliwe ukuthi abe kanjalo. Abantu abakaze befane, muhleke nje umuntu wesifazane mayini isibindi. Ukahle ngoba umdedelela, ngithi kokunye phela uyakutshela mhlawumbe akuchaze ukuthi hayi wena ungathuswa ubala le nto maye kanje hayi usuke uzoyinqoba manje, nibonisane ukuba nathandana. Hayi ukuthi uzofeza uhamba bese ihambe xoxela abantu athanda idinga nesibindi, cha miyeke lele nje akwenze. Kodwa ke mina bengase nguthande manje ukuthi bangakwenza, mase kuthiwa bangazi ukungcwaba umuntu, hayi singathiwa igqoko ezinye izinto bakwazi ukuzenza bakithi. Hayi, siyabonga ke Gagashi. Hayi, abadedelwa abantu basemzini benze ngendlela yabo, kodwa ubumbhekile ukuthi kahle kahle into yakho iyenza kanjani. Miyekele nje ungenze ukuthi udaliwe, angithi njengaloo nje ukuthi ukwazi ukukhanda nompompi ebonto enjalo fasi-ke lo nokunye khona abantu abakwazi, ngani abanye abakwazi ngisho ufulela izindlu. Ya, siyabonga kaGagashi.
1: Ngiyabonga nami. Eyami indaba isesibindini ekwaziyo ukuthi-ke esendoda yabo, uma kwathi hwasha fani babaleke bonke bazocasha ngami, noma ngisaba kodwa khona le nto ethi ayi khona ubaba. Hayi, ehe, angathi noma ezazi ukuthi udaliwe unesibindi angayikhethi iy'ndawo zokuyisebenzisa. Yabo nje le nyoka yabo, qhamuka inyoka. Okay, mina-ke nje ngokwemvelo yami angiyisabi inyoka. Well, ngiyayisaba kodwa yabo ngikulolu hlangothi labantu mekuthiwa khona inyoka kubaleke wonke umuntu, ngiyasala ngiyibuke. Hayi noma ngingayisabi kakhulu kodwa ngiyibuke ukuthi yenze njani, baleke wonke umuntu ngisale. So ngazi ukuthi hayi nginesibindi-ke. Yeah, yabo, right. Ayeke mina lapho, noma ke nesibindi siqale sibaleke sobabili, ebesethi baba uthi ngiyozama, usengi-check-ile wabona ukuthi hayi cha, ayikho indaba yalo muntu loyo, yabo. Asal nje hayi sikubalula. Sikubalula nje. Sikuyimini kubaleka ngoqasha kahle. Kodwa kuyenzeka ke kona, ngiyakuvuma kuyenzeka. Ikona nje ukuthi ke ngithi ngiphakamise namhlanje ngibone ukuthi kinge yami ngedwa yini leyo. Yabo mekhuya.

ngesibini sokubamba ibhodi alishisa ngangingibona ugogo athi awuphule leli bhodi abhekele ngithi ngiyasondela we ngaya ngizolithintela uba ngihambe ngofuna indwangu zokulibamba ngithi ngiyabuyisa elikhiphile hayi bo gogo ulibambe ngani ulibambe ngezandla zakhe qobo nje uthe nje akayihlikihla kwakuyihlikihla akakhali kwakukhali yabona leso sibindi-ke sabonga abantu besifazane-ke leso-ke bajwayela amabhodi nokushisa-ke nesibindi sokuthi ingane mhlambe iyakhala khona into ebuhlungu yena ahambe yezabonke lezo yibindi lezo hhayi lezo ezinye lezi ezinye khona nje omunye umama oyinesibini kunenkomo eyihlaba ingafuni lutho ingafuni emonti ebeqonda ngqo yona ibese ngegama hayi bo ha lo mama baleka amadoda ngoba engadlali hhayi yena vele aqonde ngqo kuyona avele athi niyisabani ho we mama kahle. All right, ngiyezwa. Ngisazoyithatha ingcingo.

0: Abapants Ancestry Suit or Ancestry Ancestry noma Ancestry Azimqhawane shaka mnandi kanjalo kwara 12 kwelemoje kamanje melu mnandi uhlele vele wathi isikhathi sigijima kakhulu nje ngathi sihamba kakhulu
1: ngibikele le budget
0: yebo
1: ukuthi sifazane nje vele udalela kuba nesibindi kale kuba nesibindi ngoba phela lo muntu uyena oletha umuntu emhlabeni inhlungu zilebhawudi zinzima uma uyibekezelela manje akulula futhi esifazane ngabe naso isibindi kukancane xotshwa ekutheni kuzobakwa-f
2: Mpolo uyaphika
0: yeah ngiyaphika
2: namfuzo uyabona ngempisi uma kukhunywa ngey'nyoka hey yabo mina inyoka hey ngiyisaba le anti kuthi iy'nyoka mina ngikushiya endlini ngishiye endlini umama, ngishiye endlini iy'ngane, ngiphume bayishaye ngobuya isishayiwe. Uma ingaphuma inyoka angibuye endlini. Khona baze bayithole or bafuna umuntu or ngihambe ngiyofuna umuntu. Mina nginyoka ngiyayisaba nje mina inyoka nhlobo. Ngikubona konke nje, ngiyayisaba nje inyoka. Ngiyayisaba nje futhi inyoka. Ngikwenzela example yokuthi ngishiya iy'ngane mina endlini kube yizona ey'shaya inyoka ongcono. Ngiyindlela engiyisaba ngakhona yabo nje lo bhuti okhuluma ngokuthi agele embhedeni ngiwuyena nje mina ngifana na yena ungcono ugele embhedeni mina ngiphambana nawe.

0: Ungaphuma nje.
1: Yebo, sawubona, sawubona msakazi wami.
0: Yebo,
1: Kunjani msakazi wami?
0: sawubona.
1: Siyaphila, umqala lo hlula amazenze. Cha, kodwa okwami nje engifisa ukukuveza ngakulolu hlangothi labantu besifazane othola ukuthi unesibindi, uyabo. Umuntu usazana, yebo, angaba nesibindi. Kodwa lithe lami ngakolunye uhlangothi angathi angaba nesibindi, kodwa ukwazi wena umuntu wesilisa ukusikhontrola isibindi sakhe ekuthekeni mawuthe no kuloyo nto angayenzi leyo nto, uyabo. Kube ukuthi mhlawumpe angaboni wena ndoda ukuthi leya nto leya uyayisaba, uyabo. Sengibalekele ekuthekeni mawumuntu wesilisa phela usukuyihead, yabo, usukuyikhande ekhaya, kuwena obheke zonke izinto, even nje othandweni nje, uyabona, ngoba izinto iqala lapho. So uma kuvela manje ukuthi kunesinye isimo esithi masenzeka bese uyasaba, leyo nto inakho ukukululaza kuyena, uyabo. Futhi mhlambe ngelinye ilanga yothi inkulumo mayiba khona yokungaboni ngasolinye, bese kuyavela lokho ukuthi hayi vele wena uhlulwa ukuthi uyayibona leyo nto. So ya khona ke angaba nesibindi, but akakontroleke mawa ukhona wena umuntu wesilisa, yabo. Nakuba elinge nje lecebo, even noma kuthi uyayisaba leyo nto, akangaboni ukuthi uyayisaba, akube ukuthi wena uyamkhuza kuleyo nto. Ngcono khulunywe ukuthi mhlambe ke sekukhona abanye, mhlambe abanye abantu besilisa bakulekelela kufor ukushaya lo ma sithi mhlambe nje inyoka, uyayisaba inyoka, ngoba uma isishawo yena wayibulala ukhona, yakukhona ukululazeka lapho, uyabo. Khona ke anyway kuhle kona ukuthi umuntu wesifazane angabe seba igwala ngaleyo ndlela, yabo, kodwa angadluli wena. Ngiyabonga izinto eMzansi.
2: Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Isiko mpilo. Izwi loMzansi.
3: Hey Nondaba, hey, what a great music kaZenqawane. Ngiyabonga futhi mali ungidlalela lo ngoma. Ngiyabonga futhi Nxumalo kwaDabeka.
2: Isiko mpilo.
4: Yabona uma sesikhuluma ngomsamo Nondaba, abanye abantu bake bethi bona abanawo umsamo. Yabona woqaphela uma inkolo ithi ayinawo umsamo, iyabheda loo nkolo. Huma kuyo ngesizathu sokuthi uma sikhuluma ngomsamo, sikhuluma ngalento esiyibiza ngokuthi ekujuleni.
2: Uhleli nempolompolo on 98.0 FM.
0: Alright, yeah, ngiyayizwa le ndaba le esiyikhulumayo la. Ngithi mina uma ungazi sikhuluma ngani, ngokuthi nginenkinga la yomuntu wesifazane nesibindi, oba nesibindi ey'ntweni ey'thile, mina ngingenaso isibindi kuzona. Ngilinganiseke ngokuqhuma kwesibhamu nje, avela asibongele, avule isicapha, aphuma ayobheka, aphinde ngalinganisa ngemoto. Uthole ukuthi imoto mhlawumbe udriver setekisini udriver kabi, sesimince, hhayi yena athi shosholo semshayeli. Hawu hawu hawu hawu hawu hawu, ngeke makabani, ngeke makasibanibani, ngeke okungenani ngiqalazi ungibone ukuthi ngikusiphi isimo, yabo. Ngalinganisana le ukuthi nje inansi inyoka iyangena endlini, baleka nami kuqala makasibanibani, bese uyabuya-ke uyayishaya-ke. Hayi, thola ukuthi nje uzayishaya inyoka, angikho mina mina ayihlalele akhululeke. Heyi, kodwa yes, abantu besifazane banesibindi kakhulu, ya, bakhona futhi nje angigazi esakhe isibindi somuntu wesifazane asihambi sodwa, sihamba namanye amandla nje singawazi nathi ukuthi bawathathaphi. Bayaba nesibindi esimangalisayo.
1: Yebo, sawubona, sawubona msakazi wami. Ngithemba ujaphila. Msakazi umqala lo. Cha, ngithi mina yebo yebo yebo, umuntu wesifazane angaba nesibindi, uyabona, kodwa abe nesibindi esikhontrolekayo, uyabona, akwazi ukuzwa wena uwumuntu wesilisa wakhe mawuthi no kuleyo nto, uyabona.
0: Sikuzwile mqala, sikuzwile, siyabonga kakhulu. Nakwabanye nje futhi ke abasinikezile imibono yabo nezeluleko zabo.

Yeah, hi masikela ukuthi mamuri mhlawumbe sizophamba ukuhlangana ihora leshumi nambili ihora lezindaba uphiwe uzokunikeza izindaba emva kwakhe lokho ke sisimaxoxe hlana ukusukela ke ngaleso sikhathi kuze kube u3 o'clock ethi leli khaya lakho ngasehlangothini lami sikompilo hayi ngiyabonga kakhulu lesibindi sabantu besifazane ngiyayizwa sizoqhubeka siyixoxe futhi nangelinye ilanga kanti ke sizophuma ke ngothandiswa mazwai ethi ke ndilinde right thandiswa sondela sis phume ngawe.

0: Daweni zonke la kufinyelela khona lelizwi igama lami nginguXolile Maxoli Mthembu Msimango sindawonye kusukela manje ngalesikhathi kuzokuba ihora lesithathu ntambama uhlelweni la isisho khona sithi leli ikhaya lakho impela mzansi sekunjalo sesikhona ekhaya sikulethele nje uhlelo ngokwehlukana futhi kwalo uzobona futhi uzokuthokozela kakhulu kuba ke uhlale nathi ngalesikhathi ngithatha leli thuba lokuba ngibonge kakhulu kubaba uNkulunkulu ngoku senzela nje umusa ukuba mina nawe siphinde futhi bese siyahlangana siyabonga kakhulu bese ngibonga nawe ke mlaleli ukuthi ke noma kunjalo ke sesikhona sesindawonye kuzoba mnandi kakhulu ngiyazi ke futhi ukuthi ke njoba silalelane kukhona amagulayo khona bangaphilile ugula ke kuhlukene kaningi okungenzeka ke okomphefumulo okunye futhi kuthinta inyama noma ngabe kunjalo yazi ukuthi sikhona eduzane nawe singenge finyelele thina qathatha kodwa izwi lomzansi uma ngabe likhona wokwazi ukuthi na kanjani sesikhona nje seduzane nawe sikufisela nje ukwelulama okusheshayo siyazi futhi khona basilalele besilalela ngayi app yezilomzansi angeke siyeke njalo kuba nabo sibabonge ngoba ukulalela nge-app nakhona kukhosta into ethile ukuze ukwazi ukuzwa amaphimbo ethu la ezwini lomzansi bese ngibonga kakhulu ukuza kwethu bonke ngokwehlukana kwabo nje kusukela lapha kubaba uCwezu siyabonga kakhulu ekuseni sifusa ngamandla esiwadingayo ngenxa yezimo esihamba sihamba bese sibhekana nazo sibonga kakhulu kumfokazondi putpethi ngiyabonga kakhulu kube mnandi kakhulu ukuhlala nawe siyabonga ngikhona ke manje kuyoze kulamule yena ke u3 o'clock ngaleso sikhathi yobe khona umsajero ngiyobe sengithi baba mbonambe salo sobamba nawe bese beka uyise njalo lapha ke ku Port Maswidi thank you so much yabona ke kusukela manje sibheke kulona ihora lesithathu ntambama ke uhlelo lwethu ke lume kanje nakusukela manje siya kuwa no'clock social worker likhona namhlanje sizoxoxa nalo sizo ukuthi ke ngabe yini le esobe siyidingida osukwini la namhlanje uma ngabe ke phuma yena izindaba zezwi lomzansi uphiwe uzobe khona asiphe lezo ndaba lezo kanti ke ngokora past 1 o'clock Pindi K ukhona sibheka uhambo lwakhe noNkulunkulu emculweni wozokholo sibona ukuthi kusuka kuphi ingabe ubheke phi uyabona yini la ubheke khona kuphi lobonzima uthe uyahamba ubhekana nabo ezinye zezinto siba nazo ngenxa ukuthi nathi sisuke sifisa ukuba ke sifunde singangakhuluma nje ngomculo kuphela kodwa kuningi kona esingase sikhulume ngakho sibheka uhambo lwakho nawe noNkulunkulu ngabe wesebusinessini ngabe ukuphi kusemshadweni ngabe usemndenini siyalubheka lolu hambo uNkulunkulu uhambe nawe kwazi kwafinyelela la njengamanje ke uyamdumisa kakhulu kanti ke ngo 1:30 khona uManqumpane uthi anti bheka phela bheka mina ngiyamodela bheka nje sengiyajika uyabona uma sengijika kanje anti hayi lapho ke izihlwele zivele zithi esejabula kakhulu ngiyobe ngixoxa naye ke uManqumpane uyamodela bakethi inganyane encane enhle ngiyobe ngixoxa naye ke osukile la namhlanje kanti ngehora lesibili khona ke umfundisi uKhanyile namhlanje ndlela enhle kanyile silivala kahle ke inyanga yethu inyanga enkulu le inyanga kaMay sithi baba siyabonga impela sesiqala yona inyanga yesithupha kungekudala sobe sesithi ke uhalf wayo njoba vele sithi sesiqedile sesiqala enye ke inyanga Alright ke namhlanje ake ngithathe ithuba lokuba ke ngamukele uAndile Nduli wenza ongajwayelekile ke namhlanje ubhala phansi kusho ukuthi khona lento ethatha ingqondo uphuma Andile yini ukuhle phansi
1: Ezisimadala
0: Senimadala baba akusho wena kushiya iphepha nepe
1: nje ngoba si fresh
0: Bo fresh.
1: Yeyozi fresh nje.
0: Bo fresh. Ya inkinga yobu fresh abantu balo bethi ba fresh noma sebeguga balo bethi fresh kabi.
1: So baby face.
0: Baby face.
1: Kanti uqadina abantu bebizayo ngo baby.
0: Oh kukhalebusweni.
1: Yeso baby face.
0: Ayisibele sicale ukuthi into no baby khona la ngoba mina angiboni kahle nje into no baby kodwa ke mawu
1: sondalo. Yeso ya fresh amadoda so manje seyabona lo muntu ngoba ngithi
0: ubaby. Ubaby. Nami ngiyavuma ukubizwa ngo baby. Now uyabizwa ngo baby.
1: Awuzizwa ke imncane.
0: bantu besifazane ekanibiza amadoda ngamaobhedi nanokuthi yabona

elitholakala ku 98.0 FM. Siyajabula kakhulu ukuthi ke unathi ngalolu suku. Hlala nje ezweni lomzansi ungasuki kulona ngoba uma ngabe uhleli kona kuningi lokho esiye sikhulume ngakho, kuningi lokho okuba zifundo esizifundayo impela. Ake sicabangene ngenye indlela ehlukile. Uma singeza ucabanga ngendlela ehlukile kusazoqhubeka kume. Kuzoqhubeka nje kume ngendlela okumi ngayo until wena uze ushintshe futhi nangendlela owenza ngayo izinto. Uma ngabe kwenzeke kanjalo ungakhathazeki. Konke kuzohamba ngendlela ofisa ukuba kuhambe ngalo. Yizwi lomzansi leli 98.0 FM. Angilule nje la kancane bese ngikutshela ukuthi ubani uthini ngalesikhathi kodwa ke angengithi yes.

0: izulu mzansileli 98.0 FM uphindi K uyena kanye ke sinaye ezindlini zomsakazo osukweni ke lwanamhlanje uma ngabe ngisibheke isikhathi sami cha isishumi nambili ke imizuzu lishayile ihora lokuqala kanti ke usanda kuvulela umsakazo ngiyakubingelela ngithi nje sawubona mlaleli wezulu mzansi angithathele lithuba ngivele ngimamukele nje ezindlini zomsakazo Sawubona phi?
1: Yebo sawubona sisi Maxolo Ntani.
0: Ngiyaphila sando sami unjani wena?
1: Ngiyaphila nami.
0: Yebo, khamba kahle.
1: Hey, khamba kahle.
0: Ngiyakwakuzwa wena. Bela umuntu ukumela buze bakithi ngoba ke okuyena umuntu obonayo mina. Uyabona? So umlaleli nje yena akaboni. Kodwa nje lokho akushoyo umlaleli kuyikona.

0: Yes, wepi. Hi, suka madoda. Uyadumisa untombazane, uyadumisa. Ugeli, zayo suka madoda. Uma nkumpane. Hayi phela uma sekuzongena uma nkumpane ngikhuluma kanje.
1: Yebo, bakhathi.
0: Nansi icwecwe lakho limnandi liyasibusisa ngendlela eyisimanga. Bekwenzakalani la? Why ukhuleka ngalolu hlobo? Why umdumisa kangaka uNkulunkulu?
1: Yo. Yeah.
0: Yes.
1: Yo kukude la ngisuka khona.
0: Kukude la usuka khona.
1: Kukude. Uyamazi umntwana okhula ngaphandle kwesandla sikamama. Uyamazi umntwana okhula bekhona bebaninga abantwana kungekho noyedwa okholayo benza izinto zabo. Unalento ukuthi mina umzali wami engangishiyanga ngikhulise kanjani.
0: Ngiyakuzwa.
1: Impilo ibenzima to a point ukuthi ubone ukuthi useless ukuthi ube khona la emhlabeni. Ngike ngisho

0: ngelinye ilanga mangenza itestimony ukuthi ukube uNkulunkulu akangifumananga nami ngamgreba ngamthola ngabe mhlambe ngi street kid ngabe mhlambe ngi prostitute kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngilange khona namhlanje whatever ngikona namhlanje akusikho ukuqonda kwami namandla ngomusa kaNkulunkulu namhlanje ngiyakwazi ukuma ngisibindi ngithi mina ngumntwana kaNkulunkulu noma ngathi izimo zingakanani kodwa izwi lakhe liyangilonda so ngangithi nje asibongeni asibonge singabe sisakhala kakhulu because izimo vele zihlezi zizoba khona usathana ukhona ngempela uyabhodla njengengonyama ukhona izimo ziningi ziyenzeka kodwa ungayeki ukubonga uNkulunkulu because ukuvuka kwakho kukodwa nje kuwumusa kaNkulunkulu molelo sokufana nomuntu ofile sokufana nomuntu ofile kodwa uyakwazi ukuthi uvuke ake ubonge nje ungahlezi uthi ngisho uvuke ekuseni uvuke uyakhala mina Nkosi anginakho ukuthi mina Nkosi anginakho ukuthi no ake ubonge ngisho kungakwenzeki ngethemba lokuthi uyazi ukuthi kusazokwenzeka
1: Yo ngiyathanda indlela okhuluma ngayo sisi iyafakazela kakhulukazi udaba njoba ningena bekade ngine social worker sibheka kakhulukazi ekwenzekweni izinto sigcina sesiblema ngaba abazali ngabo bana babekhona eduzani nathi kopha uNkulunkulu sinikile ithuba lokuba bese ngenza kangcono kunalokho mhlambe thina esicabangayo uyabona
0: yebo
1: yeah so kuyona yonke ke lento eyenzakalayo sithandwa sami uhambo lwakho njoba kade usuchaza uhlanganisa uzama kwenzeka kungenzeki ithini experience yakho ngakho
0: yo sizimaxoli yabona nje i experience yami inzima kakhulu ngiseng experience izinto eziningi einzima ende bengade ngibona ukuthi umuntu okuyi age yami omunye ngabe use give up hile empilweni ukhona nje omunye usiswami unokwe enginaye ebengisebenza naye saloni cousin sister wami ubekasha athi yazi ukuba kuthiwa bekuyimina engi-experience zonke lezi nkingo obubhekane nazo ngabe mina sengihlulekile kodwa wena ngendlela omkhonza ngayo uNkulunkulu kuyavela ukuthi uyamkhonza and uyakunikeza amandla ukuthi ume noma kungasameki
1: yane
0: ya
1: qhubeke phambili
0: qhubekele nje phambili ayi kuningi kuningi kuningi kuningi angifuni ukungasho kuningi kodwa isifiso sami osokuthi wonke umuntu omusha odlula noma ngingabe siphi simadlula kusona akabe nalento ukuthi ngelilanga ngoma phambi komuntu ngikhulume ngejeni yami bese kuba khona osizakalayo ukuze omunye angaphindi awe naye kulomgodi bekade ngiwe kuona so yes iziningi izinto engiyexperience angikwazi ukuthi ngazisho kuningi kuningi kakhulu kodwa nje uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi nangamhlanje ngisakwazi ukuma ngizokhuluma ngisho empopheni umkhumsakazi omkhulu kangaka konke lokho nje kungumusa sikhona nje ukuqonda kwami nokwazi kwami
1: okay kuyona ke izingoma zakho lezi sithandwa sami khona umuntu obekulekelela kuzo abanye abantu baye bathi mabelele kube khona imbono ifikayo avuka bhale driver uNkulunkulu akhulume naye adonsi iphepha khona lana uyabhala omunye umuntu kube ukuthi yazi nginalento enhlizweni yami ngiyacela khanye ukuba ke ungidlulisele yona ngomhlabeleli bekwenza kanjani la engomeni zakho buzibalela noma bulekelelwa
0: le enye bukade uqale ngayo ekade ibhalwe umunye ubhuti sasikade sisacula as a group before nje sisayiqala yes so leyo ngoma leyo ngangiyithande kakhulu nje ukuthi nginikela kuwe inkosi impilo yami kwakuyisona siqalo sami sokuthi nje ngasho ngathi ayibhuti lakhe ngiyayithanda le ngoma because njengamanje ngilo nami ozonikela yonke impilo yami ukuthi uNkulunkulu akayiphathe ngingabe ngisayiphathela mina ngayithanda kanjalo ekade ibhalwe ubhuti lakhe ongasekho-ke emhlabeni And then bese siza kule ethi siyabonga ufanele ukudunyiswa yafika ke leyo nje ngilalele
1: okay
0: nginalokho nje ukuthi eyinkulunkulu kanti ngempela ngempela why sihlezi sikhala sikubonga nini sikubonga nini
1: noma sesenzele ukuthile kodwa sithakanele
0: yes sihlezi sithakwanele and then ngiphuphe impela nje ngalokho ukuthi ngiyabonga kade ngilale with the prayer yokubonga
1: okay
0: ngiphuphe ngisho nje ukuthi Nkosi siyabonga

0: Siyabonga mntana. Ngithi hayibo ingoma le ngavuka ngai record.
1: Ngiyithanda le.
0: So ngavuka ngai record ngisho siyabonga. Siyabonga ngathi okay ingoma. And then enkonzweni sisebenzisa amagama okuhlabelela namacilongo. So ngaya kwicilongo ngiyobheka ukuthi iliphi iculo elingangena kulo siyabonga siyabonga Nkosi elizohambisana nayo. Hawu ngase ngathola nje lethi la ithi khona la ngishaya khona isolo. La ethi khona uthini konje? Oh siyabonga siyabonga ifanele ukudunyiswa yona imfana leyo part leyo ngayithatha kwicilongo levangeli ukuthi by the way sengikhohle ukuthi laleyini iculo nala ethi khona ene isandla sakhe la ukuthi khona ene ngiyakhohla yasikho ngoba yami kodwa ke yes ngi ngayithatha nje lawa amanye amavesi ngawathatha khona kwicilongo levangeli kodwa nje lethi siyabonga siyabonga iyona engavuka nayo nje kade ngilele.
1: No siyabonga kakhulu sithando sami. Mhlawumbe sesibheka ke emaphethelweni kakhulukazi. Ngiyacela nje ukuba udlulisa amagama amazwi okubonga abantu ababeseduzane nawe ekuthenini umsebenzi ugcine wenzekile. Uma ngabe sifisa mhlawumbe ukuphinda sixhumane nawe umlaleli kulalela ekhaya uxhumana nawe kanjani?
0: Ngiyabonga kakhulu i-support from enkonzweni kade ngishilo ngeke ngamention ekuqaleni HACC ilapha kaMashu akhona amanye ama branch maningi engikhonza khona bangisupporta kakhulu kwimanje nje balaleli baningi baningi balalele bathembisile impela ukuthi bazolalela kuzoba Inafik Media Trading company le esuse phansi yasibeke balazweni ongangokuba sila kwizwe lomzansi nje namhlanje it's because of Inafik Media Trading which umphathi wakhona ufika maphumulo siyabonga kakhulu kubhuti ukuthi akaphela amandla noma ngathi simhlupha kangakanani uyathetha ke futhi
1: uyathetha kodwa futhi umenza nibe la nikhona
0: namhlanje yes akapheli nje amandla siyabonga kakhulu ngibonge ke umndeni wami bakhona obhuti bami bakhona osisi bami o cousin sister bam bonke bang support when it comes to music Nkosi yami because ngiye ngisho mangithi nje khona la ngiyakhona sesikhathi hayi ubafunda impela qashe ngisho i-transport athi asihambeni sonke siyekhona ezifimini ya ubhuti wami umdala loyo ubhuti wami omncane naye ngiyafisa ukuthi angene nje kwindima cause naye uyahlabelela kakhulu so ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga my father ubaba Mazeka umfundisi wami abangithatha ngingelutho bangenza ngamntwana wabo ngaba nabazali ngabo umfundisi Mazeka lapha eNtuzuma uyena okhonzisa kaMashu kuzoba umfundisi uMkhize laphaya eHammersdale babazali nje enkosini basikhulisa kakhulu ngithanda ukubonga noMamlindiwe Mdunge when it comes to indumiso ngiyayazi namhlanje ukuthi indumiso iyini because ikuhlukile kuhlukile ngenxa yakhe ngiyabonga kakhulu ngiphakamisa izandla amen
1: amen asibonga kakhulu Mamlindi thank you so much mhlambe ke mangathiwa ke umlaleli uyafisa ukuthi ngelinye ilanga ube khona ziningi izinto ezenzeke kuye kube zinkonzo kuye kube imicimbi ngokwehlukana kwayo mhlambe bangasithinta kuphi sesima bekudinga
0: bangangithola nginayo iFacebook kuFacebook amphindi K amphindi K Khanyile Zungu and then khona nepage lena Fik Media Trading on Facebook ungene khona and then inamba engizoninikeza yona angeke ngikwazi ukunika i-personal number yami but ngizoninikeza yamphathi wami ofika amaphumulo ithe 063 867 3761
1: cela siphinde manje
0: ithi 063 867 3761 fika maphumulo ngisho ngabhala ukuthi Inafik Media Trading uma ufuna uphinde kende uzomthola azodumisa nawe
1: I know ake sibonge kakhulu ngibonga ukuthi ukhiphe kamphathi ngoba ke inhloso zokufona ziba iningapi so ke othu ufuna umphathi uvele kubhola
0: yebo
1: avele umuntu athi ayisuka vala ucike
0: zicike
1: uyabona no asibonge kakhulu isixolisa yakhuluma ngiyazi ukuthi la istudio kunale yanti ebandayo so kuyenzeka uthola ukuthi uphuma usuna ukucinana special umuntu menesana asixolisa kakhulu kuleyo ndawo alright ngimkhipha ngayo ke futhi ingoma yakhe ake ngenze kanje ukuza sheshe ke abaleke istudio

Ake sibonge kakhulu Phindi K uyena ke lo esiqeda nje okumuzwa njengamanje ethi nje baba siyabonga. Kufanele ngabe manje nginoma Nkumpane. Awu soko madoda. Yazi ukuthi mina ngibengithembile ukuthi uzongimodelela. Yazi abangani bami bayathanda ukungimodelela. Ubengithembisile ukuthi anti Maqoli uzongimodelela namhlanje. Ngemlendeli akafika. Angithi bangani bami senikhona. Nilini

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero ngithi mina engiyakuthanda futhi izilakho liyangibusisa kakhulu.
0: Yazi
1: yazi ngendlela engibusisa ngayo.
0: Yes.
1: Ingoma zakho o
0: yebo.
1: Ngiyakuthanda.
0: No, right. No, siyabonga niphile nje lapha.

0: ngikwazi ukuthi ngemali yakho na iend up esengenze ezinye izinto ekubeni nami njengoba ngiphila ngiphila ngesandle ngesikhathi ngesiphansi kwabazali nabo abasebenzi so angikwazi ukuthatha leyo mali leyo ngikwazi ukuthi mhlawumbe sengiyothenga sengiyanga kude kangaka kunokuthi mina njengoba abazali bengizalile ba-expect ukuthi ngelinye ilanga nami ngibuyisele kubona noma ngingekela umpoqo ukondla ekhaya ukuthenga ukuthi kodwa kuhle ukuthi uma ungifana uyifundise ukuthi ukudla kuyathenga
1: also kufuna lo oleli torho libambayo awuyi zonke insuku mhlawumbe kabili esontweni noma mhlawumbe kanye
0: kuyenzeka kube kathathu kuyenzeka kube kawu-4 kuyadependa nakhona ukuthi ikanjani kuyenzeka uthole ukuthi mekukhona umuntu ongekho sengiyabiza ukuthi ngiyobamba into ekanjalo
1: so akuyona into ebambekayo kuyona into ongasuthi
0: akuyona into ongagxila ongathi ngempela ukuthi ugxile ukuthi iyona kodwa ngesimo sokuthi nami ngiwumfana kumele ngelinye ilanga ngivuke ngihambe nami phela abazali bami ngiyabathanda kumele nami mengifike ekhaya ngelinye ilanga uqonqoze ngesiphongo yabo babona abazali ukuthi cha bazwele ingane ngempela
1: awukafiki-ke kulelo zinga elinjengalelo kodwa ke wakhala kakhulu ngalesi simo ukuthi uyadinga ukuthi ulekelelwe kuhamba kanjani
0: msakazwani
1: ukuthi nihamba nini
0: isalazwani i-date ebeyisabekile ukuthi sihamba ngawo mhla ka-8 so 8 kuJune
1: lo wakusasa phela uJune sumanje lo
0: 8 yebo lo wakusasa and satshelwa futhi kahle yabo and lento ikhona mhlawumbe ngicabanga ukuthi nabanye abalaleli sebeyayazi lento igcwele ukuthi vele ukusuka from like KZN uya eJozi kube iphakethe lakho beyona sephatha besiphusha sebesisa phesheya bathi mina-ke ngayithola ikholi evela eqenjini amazulu FC bathi hhayi ndoda sizokulekelela yabo ngamabhalo yonke ukuthi bazongilekelela ngiyakuvuma lokho kodwa kunento umsakazi wami nabalaleli ethi noma nabo bengangilekelela kodwa kukhona la ubona khona ukuthi usizo labo ngeke kube akumele kube ilona kuphela ngoba naphambili kunento mhlawumbe uzothi uyafika iyadliwa lapha phambili uthole ukuthi mhlawumbe awumelani nayo kodwa ngesimo sokuthi kukhona enginako nami ekunalo kwamasenti into engizoyithenga kungangiphoqi ukuthi ngidle into engazi kahle ukuthi mhlawumbe angiyizwa kahle noma ayihambiselani negazi lami ngoba umsebenzi wami nokugxuma so njengoba ukugxuma kufanele uhlezi unamanzi uhlezi unezinto ey-right ezizokwenza ukuthi uma suqeda ukugxuma uzidle futhi ma uzake ugxuma ugeza uyigcobe futhi ufake ugcobe into ey-right ugcobe nama-perfume ukuze ungathi uma ugxuma unukisela abantu cha fa ube right ngempilo yakho so ikona ngisho nami ukuthi ithuba leli engithola lithi manje ngathi ngizoya kodwa manje usizo ngiyalifisa ukuthi ngibe nalo noma amazulu ezongisiza kodwa ngeke kuphelele lapho yiloko nje yes
1: nokusisho usacela kubalaleli bethu balula isandla kube khona bakusiza ngakho ngoba ngiyazi ukuthi nasey'nkundleni zokuxhumana ukhona mhlawumbe naphesheya okunye njwa ukhona kwi-TikTok nakwi-Facebook mhlawumbe uzobe usithumelela nezinye izinto sikwazi ukubona nakho lokho kudinga ne-airtime futhi kunjalo
0: enye into ileyo msakazi ukuthi uma uhamba futhi ngathi uma uhamba ungaba ne-airtime ibe khona nje i-airtime ukuthi uma ubona ukuthi abakwazi ukuk-checka abakini kodwa wazi na ukuthi uzokwazi wena ngqoqaqa lakho ukuthi uba-check ukuthi hhayi le ngikhona kusahamba kahle yabo laphayana njengoba ngichazile ukuthi angili kuyoyirepresenta mina kuphela and balwile abantu ukuthi ngigcine nami ngihambile ngoba kwabona livele igama lami ukuthi ngiyahamba ngaphostwa umhlaba wonke ngiphostwa abantu bebonga ukuthi ngiyahamba angifike naphambili-ke ngibe isibonelo esihle ukuthi ngibe isibonelo esihle nabo ngiyabadinga ukuthi bangilekelele bangisize ukuze ngikhululeke
1: ngiyayithanda indlela oenza ngayo ukuthi ukhuluma iqiniso futhi abantu into abayaziyo uma amandla ungenawo uyakwazi ukuthi uyithumele emphakathini kubantu ukuthi awuncedwe kakhulu ngiyayithanda le nto oyenzayo uyaqala futhi mhlawumbe abantu bakubona ugxuma ugijima ushona phansi iyalungiselelwa futhi le nto uba nakho ukuthi uyajima uyatrayina mhlawumbe sitshene nangalokho
0: msakazi wami nabalaleli ake ngisho ngiyiqala le nto ngabanako ukuthi hayi ngiyayenza bengenze iy'tedamphethole ukuthi ngiyazihlalela uma ngingasekhaya but ngitheme ngibona isikhathi sihamba ngibona nothando engelinikwa abathandi bezemidlalo eyiketama ngagcina ngibona ukuthi angivele lento ngiyenze isipoti sami sokuthi njalo uma kuzodlala ibhola kungasawona-ke mhlawumpe amazulu uma amazulu edlala omu ngizoyi-grawundi ngobuka amazulu phasi uma edlala away angibe nabo ukuthi as ngowumuntu wase-KZN angiye kusupport i-Golden Arrows angiye kusupport i-Richards Bay angiye kusupport i-Durban City ngoba amathimu ale-KZN lesizwa mina ngibuye ngivela nako-Milford ngiya yonke indawo ngoba yini ngithanda i-football okuyinto efanekala siphile ngayo wona wonke umuntu ingagcini ngokuthiwa hhayi ngiyakumazulu kuphela cha ngenza ukuthi as i-KZN amathimu akhona ande ukwanda kwawo kwenza ukuthi nathi sikwazi ukuthi la mathimu akude sikwazi ukuthi siwabukele eduze kwethu ungagcini ngokuthi mhlampe uma kuyithimu eyodwa yase-KZN ekuyibhethwe e-Premiership ukuthi minzi sobabuka kanye kuphela okheza no-Pirates kanti uma emaningi kanje siyazi ukuthi namhlanje iyeza ikhe izodlala amazulu ngakusasa iyeza izodlala ne-Durban City Pirates lonke njalo izodlala amazulu izodlala no-Durban City yenza ukuthi lonke ibhola lethu likhule njengoba manje ngomhlaka 3 amabombo ethu amabombo ami nje ngikhuluma ngami kumele abe kuphi abe semhlathuzane lapho kuzobe kudlala khona i-Milford idlala nemagesi badlala yini umdlalo wama-playoff kumele le Milford iwile lezigwe ngoba sika nokuthi iwile ukuze yandise amaqembu akuphi ase-KZN ukuthi ngaso sonke isikhathi amaqembu ase-KZN njengoba ewu-4 kumele kungene i-Milford ube wesi-5 which means ibhola lethu likhula njalo nathi melikhula lifanele likhuliswe iba ithina abalandeli base-KZN asisho mina ngiye ngisho njalo ukuthi asisho ukuthi abantu ababuye kokheza ko-Pirates abawasupportayo ngithi uma kudlala ithimu yase-KZN noma ungaba nalijezi lamazulu iba nalo le-Pirates lobe ithimu yakho nokuwukuthi i-Pirates ube nalo le-Arrows nokuwukuthi i-Santos ube nalo le-Durban City ube nawo ijezi ne-thimu yase-KZN ukuze amathimu ase-KZN ande lingapheli ibhola e-KZN iy'tedamu singagcini sibone iy'tedamu sezingasalungiswa ngesimo sokuthi vele awekho amathimu azodlala khona.
1: Dlamini, ngiyayithanda into oyenzayo baba. Ngiyafisa nangelinye ilanga mhlawumbe abantu bakithi abaney'nkampani noma nezinye nje zangaphandle uxhaswe kakhulu ngoba lento oyenzayo ihambisana ne-energy. Bakhona abantu bakithi mhlawumbe uthothi benza ngiyacabanga mhlawumbe noma yimbiza kukhona omazi kukhona osikhwili nobhoko ziningi inkampani ey'nkulu ezidayisa imikhiqizo kufanele ngabe zisondela zizoxhasa kakhulukazi ngwa noma ujima noma uhamba ngoba kufana nomgijimi lo nto uye uthole ukuthi kunama-companies amaningi amkhasile lo muntu onjalo ngoba lento oyenzayo uyenza akukho mali ekhona ethizeni yokusebenza kukho kutheni ngiyafisa ukuthi-ke ngathi iy'nkampani zingasondelana nakakhulu abafisa ukuxhumana nawe nalabo abafisa ukunikela-ke nje kungaba u-R10 noma u-R20 nokunye abafanele ukuthi bakusize bengenze njani.
0: Hayi sakazami mina ngingasho nje kugcwala umlomo ukuthi into iqiniso kumele lihambe phambili yabo. So njengoba kuyiqiniso kumele lihambe phambili angimele ngiyiphakamise kube ningazi kahle ukuthi angikho phezulu. That is why mina yonke into engiyenzayo angifuni nje ukukhuluma iphutha angifake imina nje impilo yami le. That is why ngithi lokugijima lokhu angikaze ngelinye ilanga ngi-endaphe sengikunqena ngesimo sokuthi ma sengigijimile ngathi ungadla i-fruit ma sengigijimile ngathi ngingaphuza ijuice ethize kodwa lokho uthole ukuthi akusenzeki. Kanti ngiyazi ukuthi uma ngigijime ngisuke ngazi ukuthi kufanele ngigijime ngithole something ezojabulisa umoya wami. So ngiqonda ukuthi uma kukhona usizo and ngijabula kakhulu uma ukuthi ubala o-energy ubala amankhamba athize ngingakujabulela lokho ukuthi ngelinye ilanga ngithi uma ngigxume mhlampe kune-sponsor esithize khona la esikibheni sami ngigxume bazone abantu ukuthi cha lo muntu lo ukhona ngempela and ngiyazithemba ngomsebenzi wami uxhaso engingalithola nje umuntu ongangixhasa ngeke ayisole emsakazi nabalaleli ngeke ayisole ngoba ngiyazikhandla entweni engiyenzayo kufana nako ukugxuma. Ukuduma nje ngakuthatha nje kwamina ngakuthatha kancane ngikuqala but njengoba sekungibeke kulezi zinto sengikulona sengikubuka sengathi kuyinto enkulu kumina ngobani sekungazi nokuthi ungwelisele phesheya kwelwandle.

0: right, umsakazo yizwi eTalk 98.0 FM akuyisonto ntambama. So sikhuluma ke indaba eyithinta izinto eziningi ezihlukahlukene ezakha ingqondo yakho ezakha impilo yakho egcineni makuphela nje uhlela sithemba ukuthi khona uzobe usukutholile. Umuntu esokhuluma naye manje indodakazi ye country. Yes, indodakazi ye country usine usine umntakamseleko madoda. Ingathi nje la nje siya pretendana nje ingathi siya pretendana lango kusine mntamsele kusine kunjani sisi
1: ngiyaphila njani
0: right siyabonga ukuthi usihloniphe emsazweni izilo mzansi khuma no Bhuti Maswidi la ya sizoxoxa ngosine abantu bayakuthanda kodwa siya pretendana sine sikudonsa njengamanje ukuphi nendawo
1: nikhuluma okay nikhuluma nesineke mafunga sokamseleke ngike Potchefstroom kwamanje ekhaya emzumbe
0: emzumbe right sine abantu bayakuthanda kuningi osuke kukhulunywa la makwathinta igama la sine hayi kuyabhaza nje bonke abantu sine utrenda kakhulu sine mhlaba siqale la ukuthi enganeni zababa umseliko ubaba wakho uMusa Mseliko nibangaki wesingaki wena
1: kubaba wami imina wokuqala kuba 11 bafunga mina nje mina mafunga
0: yeah
1: imina wokuqala
0: yeah right kufika uba wena oqala kuze ba
1: kufika kube mina mafunga nompumelelo kube uLwandle kube uMpilo kube uAbo masizoba uMawa kube umnini kube uMawande kube owami kube I think kube Nande mase kube obanzi kube umethulu wezinto zonke
0: umethulu bani kwamakhwela
1: yebo umathuli lo ogcina wamamncane
0: yes yeah ngifuna ukusibeka ngilungile ngiyakusa ngifuna ukusiqale ngawe kwesibhe umakhwela bebese nazana naye
1: ubani
0: makhwela
1: ayi yabonake lo ya umakhwela besifazana la kodwa ngifuna sigcile lapho inkosi yami ngifuna sigcile kwabantu abangekho
0: okay no no it's fine bengidlula nje ukuthi bumanzi right but asibele kwena sine siqala nje ukukhula kwakho ukuthi ukhule kanjani uma ube khona kwenze kanjani wafunda kuziphi izikole
1: ukukhula kwami ngikhule noma bekade ngihlala noma kamashu
0: uma ihlala kamashu
1: hay bosne wala
0: ya
1: sorry
0: uma wakamashu kanti
1: noma yena wakamashu kodwa bebe nomuzi kubo kamashu uma uzalelwe khona emdzumbe ngasikhanga kabantu
0: ya uba igama lama kwakubani
1: uma wakunompumelelo shibe
0: yes ya
1: yes
0: wakhulela kamashu wasuka lapho kwenzeka la
1: okay ukhula kwami ngihlalile kamashu ngafunda esikoleni eDagrod kaMashu ngabuya kaMashu ngazohlala kama nogogo ngafunda esikoleni sangasekhaya iMashaba ngahlala nginoke ngishintsha ngekagogo ngekama ayibo ngekama ngekababa ngihlale kababa ngihlale kagogo kahle kahle mina bekuwumuntu ophithizela ebuncaneni bami bengaqondakali ukuthi ngihlala njengoba namanje ngisaphithizela so bengaqondakali ukuthi ngihlalaphi ngingasho njalo ngoba inento lokuthi ube nekhaya eliseduze uwazi ukuthi hayi uma sucikekile ngala ngishonakala kama uma sucikekile kama ushone kababa bengakwazi ukuhlala ndawonye ngoba benginenhliziyo encane so if uzokwenza into ezongidina ngizosuka ngishone ngala nangala futhi uma kuzokwenzeka into ezongidina ngiphinde ngibaleke ngishone ngala ngoba isikhathi esikhulu ngihlalile kababa ngihlala nomamkhulu Maxele ngihlalile nje naye kakhulu naye bekwenza ka same thing futhi ngiphinde ngisuke ngengala ngifika kanjalo nje ukuphithizela kwami nje ukungiphithizela kona
0: ekufundeni ufunde kuziphi iy'kole uhlala kuphi
1: ekufundeni kwami njengoba ngisho ukuthi ngiqalile kamashu ngafunde eDagrod ngabuya eDagrod ngabuya ngaza ePotchefstroom ngahlala emzumbe ngafunda eMashaba ngaqede Mashaba ugrade 7 ngahamba ngathola ingane ngo-2013 ngabelethe ingane ngahamba
0: ingane sine uthola usemncane kakhulu mangaphosisi wawunobani
1: ingane ngithole bengina 19 ngithole ingane yami yokuqala
0: yes
1: bengina 19
0: mm-hmm.
1: So ngahamba ukutholeni kwami ingane ngahamba ngayohlala emagabheni nosisi kababa
0: okay yeah
1: ngahlala naye usisi kababa angithi usisi kababa bekade eshade nomalume wami so bekufana nokuthi-ke ekhaya nje hayi ukuthi mhlawumbe ngihlale emzini omuntu bengihlala ekhaya
0: hayi bo ubuhlobene no-anti wakho uhlobene nobaba wakhona futhi
1: yes bekunje abantu basekhaya nje
0: ngoba hayi
1: ukuthi mhlawumbe ngithathe esibongweni esingaziwe bekuyisibongo sasekhaya nje kashibe
0: oh yes ya ngoba phela u-anti wakho udadewabo kababa wakho umseliko
1: u-anti wami udade wababa wami lo nje kuyena yedwa khona
0: oh yeah yes bese kuthi ngalapha umalume ashade naye
1: kubhuti kamabe ngingathini umalume uzalo mkhulu wami olamana nomama wami
0: oh yes okusho ukuthi kuyi-draw lana-ke kahle-ke ngoba nangalabathathile ubaba umseliko nangalapha futhi bazothatha ngala yes so wahlala nabo-ke wafunda kuphi ngaleso sikhathi
1: ngihlala nabo ngayofunda ugrade 8 wami eMkhomazi secondary
0: ya
1: eMkhomazi secondary bayayazi abantu abahlala emagabheni
0: yase eRosenita yeah, lapha phezulu iduzana wamudli
1: ya eRosenita
0: Yeah.
1: Ngahlala ngafunda khona I think ngifunde u-grade 8 ngafunda u-grade 9 kathi-ke se ngaphazamiseka-ke ngangawuqeda u-grade 9 ngaphindela ekhaya-ke emvumbi
0: ya wasusuqhubeka-ke khona-ke ngesikhathi ufunda ingane le lokuqala inkosazana yakho bubo ibisikuphi-ke
1: ingane yami bekade ngihlala naye emagabheni ngithi ngifunda mina ngesikoleni yona ihamba iye crash
0: ya
1: ihlale ecrash yona ntambami iyabuya ekuseni nemoto eyithatha yise-crash
0: so wafunda-ke lapho-ke emva kalokho ingane yasithatha bani isiya kumacele emva kwalokho
1: ngafunda uma sengibuyela-ke ngabuyela kagogo wafika kumacele wayicela-ke ingane-ke iyakhuliso yena kuze kube manje ihlala naye nje
0: so singasho ukuthi umacele le ngane uyithathe isencane kakhulu ingane yakhe
1: yes nje kwayimanje nje ngivele ngithi kuthiwa hayi wazi kakhulu uthando omkhulisile ngithi no uthando wakuyena wami wamacele angisho kambi ukuthi omunye umuntu angathatha kambi ukuthi uthando wangimfuni angisho kambi kodwa ngikhuluma iqiniso ukuthi uthando ukhuliswe umacele
0: yes yes
1: ngoba kuze kube manje umacele akazi angifune even she sent ngothando so nje owakhe ukhuliso yena
0: ikola ayihambile konke

0: sihlala, I think no putwami ulwandle sasala lapho.
1: Yes.
0: Yes, sengihlala khona ke.
1: All right. Yaqhubeka ke impilo ke. Lo mntwana wesibili umthole nini lo?
0: Umntwana wesibili. Ngiyimthole. Umntwana wesibili ngimthola ngokuthi ngiyamuphunyaka.
1: Usandile
0: ngimthole bengina 20 bangithola isami kodwa bengina 29 ngithola isami ke.
1: Yes.
0: Wa 2018
1: Samuel. Right.
0: Yes, wa 2018.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Usamukela ukhule nawe ku wena uyena omkhulisile ke ngiyambona lo mali oqala uthatha umacele lo wesibili bese khulisa wena noma naba bakuphuca bakupho.
0: Usamukela noma ehlalile nami kodwa akahlalanga nami kakhulu ngoba uhlalile kwathi sefunda i-crash. Wahamba waya uhlala kubo futhi bangiphuca yena abangiphucanga isari imini engamhambisa ngoba akazi zochaza ngithini kodwa imini engamhambisayo.
1: Yes, okay. So ntombaza umfana loyo,
0: umfana lo wesibili.
1: Oh, unobani manje?
0: Una 7 ulapho kodwa.
1: Okay. Ngesikhathi usinekhula, I'm sure mhlawumbe wayenephupho lakhe ukuthi ngifisa ukuba into yokuthi kanje. Yonke ingane mayisaqalika ibe nento efisa ukuyenza. Kwakuyiliphi iphupho lakho?
0: Usinekhula iphupho lakhe. Ekoleni kuye kube khona nalete lo kuthiwa gqokani ukuthi ufuna ukuba yini. Usinekuthi iphupho lakhe wayefuna ukuba iphoyisa. Mezogqoka abanye begqoka ubumeli unesi into mina ngangigqoka ukuthi ngifuna ukuba iphoyisa ngoba ngangifisa ukuba iphoyisa ekukhuleni kwami.
1: Yeah.
0: Yes. So kwanzenzeka ke ngendlela engenza kangangayo.
1: Yes. Sikubonile la ukuthi uNkulunkulu ukubusisile ngenzalo. I think abantwana nabo bathathu manje.
0: Noma bengithuka Nkosi yami baze bathi ngusinenzalo, yebo bathatha abantwana bami.
1: Into ubusise ngayo engeke siyishintshe ngoba lezi ngane uyigcinile zikhona, akukho okutheni okwakho, uma ifikile ifikile. Amaphutha ayenzeka kulo mhlaba. Yes, bengakhuluma kodwa ke amaphutha ayenzeka zikhona lezi ngane zakho siyazibona. Engicabanga ukuthi mhlawumbe ngokwenzeka kwazonke izinto angibothi usazoqhubeka futhi manje.
0: Hayi yabona ke futhi. Ya kona yebo zintathu ingane zami ke sifiso sami ukuthi kade inkosi yami kunalesibili ngathi hayi ngeke ngisaphinde ngizale.
1: Ngisaphinde
0: ngizale ngizale.
1: Yes.
0: Yebo. So kwaphinde kwenzeka ke manje.
1: But usukhulile kodwa manje siningi yazi akekho umuntu ongenawo amaphutha. Kwaphinde kwenzeka kodwa angikudedele uqhubeke ukukhuluma Yesu.
0: Kwaphinde kwenzeka ngazala.
1: Mhm.
0: Manje ke yes ngampela ke manje hayi ubaba ngimphoxe kakhulu kona la sethe sekhala khona sethi aw preventing ngani engazibona ukuthi hayi ngimphoxile ubaba kahle ngiphoxa ngaye naye ngiphoxe nje umndeni wami wonke ngawuphoxa so ngokuthi ngiyazala ngiloke ngizala so ngingu manje ngizamile ukuthi ngipreventeke ngale ndlela abafuna ngipreventi ngayo hayi kwamanje mhlawumbe sengizithola sengishada nakhona kumeyo bekhona oyongithatha ngishade
1: nkosi. Hayi Nkosi Neyo, ungayisha lento usazoshada wena.
0: Hayi bo, abafana ngiyangiboni. Ngiyangiboni. Bazala ngathi abafana bakuthemba isiZulu nomhlaba.
1: Hayi kwaba namanga. Yes.
0: Hayi bangakuthemba isiBhanoyi.
1: Lowa sine asikhulume okuhle ukuthi kuzokwenzeka. Lo okugcina ungakanani manje intombazane umfana?
0: Intombazane lo ogcina una 9 months.
1: Oh, una 9 months. Bani igama lakhe?
0: Unkanyezi.
1: Why you tell Unkanyezi?
0: Ngathi Unkanyezi waqanjwa umamkhulu Maxele. Wathi Unkanyezi ukukhanya, athi ngoba efikile mhlambe konke kuyokhanya, nesempilweni yami kuyokhanya ngoba kuNkanyezi ukukhanya.
1: Yes. Uma wakudlule ungakanani isine?
0: Uma wami udlule kwaku-2008 ngangina 12 years edlule emhlabeni.
1: Mhm.
0: Wadlula nje ngoba ngiyakhumbula ngangiloke ngifihlela ukuthi ushonile ngoba akadlulanga kahle ngendlela i-right. So

0: aqale ngasihlelo ngoba wayingatholakali eduki edukile la ayilahle khona ebulewa lahla khona. So ngalokho
1: wahlaselwa abantu wabulawa abantu.
0: Wa angithuma wayesebenza ka enforce security. So wayivan su come back so it ekuseni kakhulu.
1: Oh yes, ama shift of 626.
0: Yes, so manje ke wahlangana nalo wahlangana naye ke wayeletsobe kuma engabhedelwa nje. So wokuqala wamgwazala emweni wahluleka ukuthi amnqobe uma wamnqoba ngale ndlela amnqoba ngayo. Kanti nangelinye ilanga uzomthayimela amlontuze ke masehlangana naye ke.
1: Wahlaselwa kokuqala waphinde kwaba nesigigaba esinye sesibili.
0: Yes, kanti la sebezombulala khona yosibili ke bamfihle ngoba kuthiwa atholakala eshaya moya kamashu ebridge ngazi ngakubani kwa angazi kwangisamncane kakhulu ngangisemncane ngangaku understand so watholakala kanjalo ke eshonile ke.
1: Oh yeah, okay, all right. So kwabe kushintsha kwempilo yakho ke kakhulukazi lapho. Uthi uma ukhuluma last ne uthi nginenhliziyo encane mina nje. Yenziwa yini inhliziyo encane?
0: Hayi ngeke ngikutshele ngoba ngilo muntu ohlale hlale nje manje ngi right manje angikho right ngiyashintsha nje sithubeni ngoba even nasekhaya sebayangazi ngivele ngishintshe sithubeni nje nginama angazi ngathi nginama muntu noma nginani angikwazi ukuhlala ndawoni angikwazi ukuhlala la ngisuke ngicikeke khona ngathi ngingasuka ngiyohlala kwenye indawo.
1: Kwaphela kwesinye isikhathi kukanje kuye kube nento ethize eyatriggerisha lento yaqala leyo nto yakwenza ngayo ngabe kukhona isigigaba mhlawumbe sathi eyisenzeke empilweni yami ngiyasola kodwa lokhu ngathi kwangilimaza indlela engiyiphatha ngayo noma ibehavior yami inomthelela kwalesi simo esenzeka kumina.
0: Yebo ebuncaneni bami noma ngangekho umncane kakhulu kuba ngase ngihlakaniphile sengibona bona kwaba khona into eyenzeka empilweni yami yenziwa umuntu esihlobene engathi wasekhaya engasho sihlobene naye. Wangihlukumeza ngokocansi wangidlengula nje kwangakona futhi kanye kwangangoni kabili. So ngicabanga ukuthi okunye noma ngengisho ukuthi ngihlushiswa yikona kodwa okunye kwangithikimeze engqondweni lo okwenzekayo.
1: Yilokho sokuveza kamuva kubaba ngesikhathi kusanda ukwenzeka wawubatshenile nabantu basekhaya noma wathula naye ngoba mhlawumbe isikhathi esiningi abantu abenza le nto bebekusabisa ukuthi uma wakhuluma kuzokubulala noma basho into eningi ekusabisayo.
0: Ubaba angizange ngimtshele ngahlala naye leto ngoba ngiyakhumbula ukuthi ubaba ngimtshele manje besenginengane le esibili ngimtshele ubaba ngoba ngiyakhumbula ukuthi yakadlala leyo episode leyo ngimtshele ubaba ukuthi khona into eyenzeke kanje enjengobhuti wakhe. So angikazi ngabatshela nje sengikhulile ekukhuleni kwami ngikhula naye leyo nto ngiyayicabanga ngibe ne-enga ukuthi kwenzeka ukuthi mina so nje angizange ngibe right kodwa ngase sengikhulumile sengimtshelile ubaba ngaba right kwaba bangilethela umuntu ozokhuluma nami ngakhuluma wakhuluma nami ngaba right ngadlula kuyona.
1: Yes, ngoba ikulimazile kakhulu ngendlela eyenzeka ngakhona yahlala kwenengqondini
0: yayingeke ingangilimazi ngoba akumnandi umuntu ukuthi akuforce ngenkani ukuthi enze into kungcola umuntu uma ngizovumelana ethi hayi ke siyakwenza ke lokhu manje asikwenze manje uma uzongiforce ngenkani enze ngenkani into angeke ihlale kamnandi leyo nto akumnandi.
1: Singashona isineke ukuthi ukwenzeka kwezinto zakho nanempilo ade kwenzeka leyo nto inomthelela kwena.
0: Ya ngingasho kanjalo ukuthi leyo nto inomthelela yawuphazamisa umqondo wami.
1: Ngoba uma unento ethize eyenzekalile kwena osuku sukwenza uzama ukuvala leyo nto kwesinsikhathi othi ngiphuza utshwala othi ngihambe nabangani othi ngenze izinto eziwukuthi uzama ukuvala lento obonayo ukuthi kulimazile.
0: Yebo iyenzeka leyo nto ukuthi uthi even noma uphoxe into encane uthi othi kufana nokuthi mhlawumbe uma uzoxabana ne-boyfriend yakho sengiyalinganisa xabana ne-boyfriend yakho ucabanga ukuthi othi ngivele ngiyophuza utshwala khona ngizokhohlwa ukuthi ubani ungenzeni. So nakumina kwakwenzeka lokuthi njengoba ngigxile kakhulu ekuphuzeni ngiphuze kodwa manje angisagxilanga nkosi yami.

0: Ntombazana, awusaphuze manje
1: sini. Angisagcilanga manje. So ngiwaphela iyaphela nje iminyaka engibazange ngiphinde. Shuthi kusho khona ukuthi hayi usine ngempela impela uyaphula uya.
0: Ngiyajabula sine ukuthi uyishe lento abalaleli bakuzwe kanje ngoba uyayiveza ukuthi isuka phi buye kwenzekalani ngoba njengoba usuthi awusaphela inyanga kupheleni okusho ukuthi makhulu amachasi kuphume kulento manje sine.
1: Futhi lento leyo yokuphuza mina ngokubona kwami iyayiqeda imali awubi nalutho ngoba ucabanga ngakuthatha ukuthi hayi bo guys ngawu-spend u-5,000 ngawu-spend u-7,000 ngotshwala lulodwa ugcina ungenalutho ungenalutho empilweni ngenxa yotshwala so utshwala ngilibonile ukuthi no alikho right ungaliphuza mhlawumbe uthethi othi ngiphuza iglasi eyodwa. Kodwa into eyinkinga iglasi eyodwa ibiza amaglasi amaningi.
0: Yes.
1: So vele singazi ukuthi sayisenze njani-ke sawuvele nje totali vele uliyeke utshwala.
0: Ngoba iglasi eyodwa njengoba usho ukuthi ibize yesibili nesithathu. Kodwa ma uvike iglasi yokuqala ngeke ube nayo inkinga yonke ngoba usuvale le glasi yokuqala uyiyona ezwenza zonke lezi nkinga.
1: Yes, yeah. Kona phela vele ngiyaphuza kodwa ngisaphuza njengakuqala ngoba kuqala bengiphuza. Mina weekend to weekend bongibona ngihambile ngendaweni ngiphuza ngenza zonke izinto ngicabanga sekulethi ukuthi iyo le mali sangabe ngenzela iy'ngane zami kodwa ngenza ngaspenda momo spendele otshwaleni.
0: I'm sure la mazwi usine wakhulumayo umndeni wakho uzokujabulela kakhulu ekuze ukhuluma kanje nabanye abantu. So that moving forward mhlawumbe kunama-episode azobe qhamuka namanye ngoba usuyazi manje ukuthi unomndeni uney'ngane zakho sine njengamanje okufanele uyikhulise okufanele ukuthi-ke ubheke zona kakhulukazi.
1: Yebo, ya angisho njalo nje ukuthi abantu bazobona vele vele umuntu ashintshi ngokushesha kancane kancane step by step. So bangangijaji abantu vele bayangijaji. So ngiyengithi mina anginandaba ongijajayo akangijaje kodwa mina ngiyazi ukuthi empilweni yami ngifunani ngifuna ukwenzani futhi.
0: Umhlabi iplani kaSine njengamanje kuyaphambili kwasese ngiyajabula obusukuthintile okunye ukuthi otshwaleni usuvalelisile the bye
1: ithi unephuthu nephuthu angikovalelisi angifuni ukuthi lasasa mase kubonakale bo wase wena angikovalelisi kodwa nginesifiso sokuthi ngivalelise
0: ne. Yokhe lethi kuwena sisi uma uyitshela yabona nje uma uyitshela sine ukuthi lento ngeke ngisayenza engqondweni yakho kuzoba njalo ngifuna ukuthi sikhulume into ekusaphambili wena ufanele uthathe leso sinqumo kodwa uma uzothi eyi hayi ngeke ngisazophinde ngibone othi ngishaye kancane sihle namagirls eyi sihle namagirls eyi ngoba siyajayiva futhi uma jayivana sine.
1: Ay bongi driver phi.
0: Iqhamuka phi le ndaba yokujayiva kangaka wesine?
1: Ngidriver phi nkosi yami, angijayivi mina.
0: Ano ubonani shona ama video yakho yonke indawo uhlala ubonakala ujayiva nje. And two, uma usebe umnandini uyazi ukuthi kuyajayiva vese ke.
1: Ay bongona ukujayiva kutheni, unyakazisa umzimba nje, unyakazisa umzimba.
0: Enye into evela kakhulu la, ubaba uyakuthanda.
1: Yo, kakhulu.
0: Kakhulu. Uwevuka nawe noma kuthiwa iphutha omunye umuntu umzali noma ngathi hey ngeyeka lengane ngeke ngisayibheka ngeke ngisenza lutho kodwa uyambona ubaba nangu usekhona futhi kuwena. Inyembezi zakhe lezi sine yizona lezi zisikhalisa kakhulu kuthini ukuthi hey usine noma kuthiwa akafuni ukuphuma otshwaleni kodwa uma sebuka ubaba ekhala kanje mhlawumbe into engamjabulisa ngayo ubaba uthi angaphinde abe nezinto ayicabangayo nokugula kwakhe ngoba ukuthanda kakhulu. Mhlawumbe usinema sekuthi uphumile otshwaleni akusekho umntwana amtholakalayo ngabe yisipho esihle ukuthi uphi ubaba wakho leso?
1: Ubaba vele ubaba nje esigalweni kwakhe utshwala nje akazishayisani nalo. So iyona zinto lezo esibuye sixabane ngazo hayi ukuthi akangithandi. So ubaba uyangithanda uyafisa futhi ngibe ngenze into ezongiphumelelisa ekugcineni ngenze into enhle ngibe right. So abome the time ekhala kona la ekhala the time sishutha le nto anginakanga ukuthi ubaba uyakhala ngale ndlela ngase sengibuka ila umqondo wami wabuya kunti no ikhlungu lento eyenzeka kubaba engimenzayo njalo ukuthi fanele akhale ngenxa yami angithandanga and since futhi uwagula ubaba angizange nje ngibe right ukuthi izinto ngenza izinto ezingekho right nakuke futhi manje sengizophinde ngimlevelelele ngokuthi mina ngiyazala into angayithandi hayi ukuthi akayithandi iy'ngane kodwa ugwema ukuthi ngingasazali manje sengizalile kwanele
0: Sine siyabonga kakhulu ukuthi sikhulume nawe mhlawumbe iplan kaSine ithini manje kuya phambili
1: iplan kaSine ngicabanga ukuthi abanye abantu abaningi babonile noma phela ngingeke ngikwazi ukuthi kwamanje ngi-advertise ngoba mina ngiziphethe kahle kahle angiziphethe ngithetho abakhulu so kona bona iplan yami iyeza kona iyeza iplan yami ukuthi khona ibhizinisi elincane noma engingazi ukuthi lizophumelela ni engicabanga ukuthi ngilenze ukuthi impilo yami iqhubeke mengibona ukuthi kuyaphumelela leko ngiphinde ngizame okunye futhi ngoba ziningi izinto ezenzakalayo kula ukuthi uthole imali kwanoma social media sengizile ukuthi uyakwazi ukuthi uthole imali nge-social media so ngizozama ukuthi ngiphushe lezo zinto ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngithole imali
0: iy'nkundla zokuxhumana i-social media utholakala kuphi isiningi waphela naleyo bhizinisi othi uzoliqala mhlawumbe bazokwazi bathole la ey'nkundleni zokuxhumana utholakala kanjani kuthiwa ubani kuzona
1: ku-Instagram ngumamsele ngumamthombeni ne ku-Facebook ngumamsele kune ku-TikTok ngumamthombeni
0: ku-TikTok umamthombeni
1: umamthombeni
0: bese ukhona uSine noma umamthombeni kuphela
1: umamthombeni nje
0: ku-TikTok yes ku-Facebook
1: ku-Facebook ngumamthombeni ne ku-TikTok ngu-Instagram ngumamthombeni ne
0: une noma uSine
1: ne
0: o n e ne
1: yes
0: n e h oh okay mamthombeni ne yes so abantu abakulandele inkundleni zoxhumana labe bezobona
1: khona ngiyacela nkosi yami ngiyacela bangilandele ngiyacela nkosi yami ngiyazithoba ebantwini ngiyazithoba kwikhanti ngiyazi ukuthi ikhanti iyangisanda ngithe ngikhosta le post nje ukuthi ngizobe ngibuyilo
0: ezilomzansi
1: bavele bathi abantu hoye ma ube live-ile masuke esitudio ngathi angiyikholi inkosi yami ikholi angiboyikholi mhlampe next time-ke ma sengekhona-ke ya ngizokwazi ukuthi ngibe live
0: Sine siyabonga sisi ukuthi sikhulume nawe kanje bazokulandela abantu njengoba usushithe inkundla zokuxhumana usuyatholakala bazokulandela kodwa ukusuka manje kuya phambili abantu bazobona uSine oshintshile
1: ngiyabonga
0: nami kakhulu yes mhlambe futhi ngazi ngomhla ka 13 I think mhlambe sohlangana nawe emhlanganeni wethu ngomhla ka 13 la eThekwini
1: so bese mhla kabani
0: mhla ka 13 mhla ka 13 sorry mhla ka 6
1: mhla ka 6 kulenyanga
0: kulenyanga ezoqala kuJune yes
1: meeting kephi umhlangano kephi
0: iseThekwini la ngaseBriya ngaseBriya Center support group ngomhla ka 6 kuJune iqala nje ekuseni yabantu besifazane ora sazobe sixoxe nayo sikhulume kahle nawo
1: hayi okay ngiyafisa nami ukuthi ngiphumelele inkosi yami mengibizwa fanele ngisabele la ngibizwa khona
0: ntombazane amazi akho okugcina ke awusofisa ukuthi ngwase siyavala manje mhlambe omunye umuntu owanyathelana noSine noma mhlawumbe kwaba khona iphutha ethize lenzakalayo ukukhulume nabantu ujethu uSine yes mhlawumbe abantu babe bakubuka la mehla nje but kuswela manje kuyaphambili uSine uzothatha ezinye iy'ndlela zokuyaphambili zokushintsha
1: amazama okugcina engizowasho nje kubalandeli bami ngiyabonga kakhulu abangisaphothayo ngiyabona la ko-TikTok inkosi yami ngiyangifolowisha kuma-social media nje angisho ngathi ngiyangifolowisha ngiyabonga kakhulu ngiyazi ukuthi bakhona abangithandayo abaningi bayangibuka kuthande nesithembu abaningi bayangibuka kwizingane zesithembu so ngiyabonga kakhulu ukuthi ningisaphothe nesimo esifana nesami nkosi yami akukho okungalungi akukho okungenzeki konke kuzokwenzeka okuhle nokumbi vele sike emhlabeni ngeke abantu bakuthande bonke nkosi yami so ngiyacela nkosi yami ukuthi niqhubeke nje ningisaphothe njengoba ningisaphotha ngiyanithanda kakhulu
0: amazwi-ke awusa kubaba
1: nkosi yami ndingakhohlwa kanjani abazali bami
0: yes
1: ubaba wami ngiyabonga Mthombeni isinko wasipha

0: ngenze ngayo ukugibela amathekisi nempahla kuwumuntu osebenzela kude, othola noma esikhona yabuye kuwolesihlanu ubuya kabi emsebenzini abuye late, uthole ukusebenzisa isikhathi mhlawumbe kuyanetha kuyaduma manje. Ngase ngidecide kona ukuthi ake ngomsebeni imoto, into ezokwazi ukuthi noma yinini ma ifuna ukusondela ekhaya akwazi ushishe afinyele.
1: No, kanti azohlala isikhathi esithi imoto uzothi usamthengele khona nako siyama. And ugulile ube waba nesikhathi sokuthi wasawena umbheke engaphathekile neze kahle.
0: Impela ngokungasuthi kube njalo ngoba ekuguleni kwakhe iqale nje ngakuthatha engazuthi mhlawumbe anginaki ukuthi uyagula kule mkhethi nje ngoba ewumuntu osebenza ngokuthi abonesi nongitshenzayo into ey'ncane nje zohlala zoyena emakhemisi athenga izinto zokuthi akwazi ukuthi ayihlinde abe right, ngibone ngathi u-right. Kanti angibuzange elangeni ukuthi njengoba ngilokhu engithatha light nje, kanti yena uyamqinisa ukugula. Ngaze ngathatha ilivu emsebenzini because ngase ngimbone ngazuthi no, sekuyamqinisa. Ngizama ukuthi ngim-attende esimeni sakhe, ngimhambise kodokotela emabisemaklinikhi. Kanti angathi i-effort esengiyifaka sekuyiyona yokugcina emhlabeni esingibe naye.
1: No, siyakuzwa baba, siyakuzwa ushayekile kakhulu. And bengena abantwana ngithi naye.
0: No, besinganabo abantwana. No. Esasingawa waphuphuma nje inkosi yangasinika amandla ukuthi sibe naye.
1: Yes. No, kulungile baba, siyacela nje uqine. Umuntu okade umthanda kakhulu, ngizwile ukukhuluma ukuthi usafisa ukuthi wenze izinto zakhe enanikhulume ngazo eyade eyifisile, ukuthi konke usazokwenza ngendlela yakhe ukuthi ukwazi ukumjabulisa. Nihlalile naye isikhathi eside kakhulu. Nempahla, kwakhuluma ngishona nendaba yempahla, khona isikhathi ade ungitshena ukuthi ngiyayibuka iy'mpahla zakhe, ngifuna ukuyiqoqa kahle ngiyibeke kahle zonke, ukuthi uma sekushaya isikhathi-ke leso sesifanele ukwazi ukuthi uyisuseke impahla uyibeke ngendlela yakhona, noma uyikhiphe kwena usuphisana ngaso.
0: Iqiniso impela lelo bakumasuti, iqiniso nakubalaleli bomzansi, ngoba indlela engikhuliswe ngayo ekhaya koma ngikhuliswe ukuthi umuntu ufanele ukwazi ukuthi umhloniphe ephila, umhloniphe engeke eduze kwakho. Noma athiwa mhlawumbe usho ungxabu wena, kodwa wena umngxabo ungahlali ngoba unamathekile emzimbeni wakho. Kunalokho wena fanele ngaso sonke isikhathi ube ahead kumuntu osuke mhlawumbe ekhulume into erongo, ngoba phela sonke thina singabantu beNkulunkulu siyawenza amaphutha. Akekho o-right nomunye,
1: yes,
0: u-wrong la, u-right la.
1: Yes,
0: yingakho-ke ngisho namanje ukuthi-ke kuyo konke ebesisinesifiso naye futhi sizokuplana kuya phambili. Ngizoma ezweni lokuthi ngikwazi ukuthi ngikwenze, noma singazi ukuthi akasekho yena, but ngizathi kumeleni siyokwenza 1, 2, 3. Ngisengqalile kokunye kwakho kuyakwenza. So ngoba angifuni ekugcineni kube ngazi ukuthi bengimthanda saphila ngoba engasikho sengenza noma kanjani. So ngilahlekelwe and ngiyazi ngeke kube isikhathi samanje sokuthi ngisheshe ngihile. But kodwa ngokuthi ngidlulise nje ukubonga kubo bonke abantu abangisaphotha, namanje abasangisaphotha, abakwazi ngipha amazwi enduduzo namanje ukuthi ngikwazi ukuqina. Angazi ngingabonga ngigcinephi. Ngicabanga ukuthi nalo mphefumulo engizawuphefumula namanje nokuhila kancane ngikutholayo, noma sengikwazile ukubuyela ngisho ekutheni ngihlangane nabantu, ngixoxe nabo, ngidlale ibhola nabo, ngicabanga ukuthi amazwi enduduzo engiwatholayo. Nanokuthi-ke okokuqala empilweni angazi mina ngagcina nje ngisasonto egcekeni ekhaya koma, ngagcina ngomuntu ongasasonto. Kodwa empilweni yami yokuqala ngithole nje abangani abasha nenduduzo yamazwi nayonke into, ngiyithole sengifika endlini yokukhonza nabantu osukwini lanamuhla, engibalalela izwi lapho engithole khona omunye ubaba kuthiwa ubabucule. Ngicabanga ukuthi umphathi womhlelo mangaphathi
1: umsakazo ubaba uXoli, yes,
0: yebo. Lapho ekhulume khona ngizinto ukuthi-ke ave kubalulekile ukuthi mangabe uwumuntu uphila ukwazi ukuthi ukhulume iqiniso, noma uqonde ukuthi iqiniso liphi, ngoba uzowabuza umbuzo nje owodwa ukuthi unokuthi uyabuza njengamanje ukuthi umuntu njengamanje onamalini ephaketheni. So ubuze nje abanye ade bekhona esontweni ababili wathi

Right, kulungile ngithathe ithuba ke kulesi sikhashana nje ngikunikeze izwi likaNkulunkulu sibheke ukuthi uNkulunkulu uthini kuthina namhlanje ebusuku ake sibheke kafushane incwadi yanamhlanje.

0: Izwi lo mzansi sawubona.
1: Aw, mabonga kebona njani?
0: Inkosi ilungile, ngikhuluma nobani?
1: Aw, uDavid Kicker efoleni.
0: Aw, uDavid Kicker.
1: 365 days.
0: Ungesaba.
1: Ungayindlela yosuku nosuku ungesaba.
0: Ungapheli amandla.
1: Kufanele si understand inqubo yenkosi ngokuthi enzeni lakhe akayena uNkulunkulu. Wokhabana kulo ngomfisi.
0: Amen. Siyabonga kakhulu. David Kicker.
1: Oh my God.
0: Azaw. 0604807164 inombolo ongishana ngicingo ngathubula umyalezo ku 0638208448. Molo izwi lomzansi sawubona.
2: Imakethe.
0: Inkosi ilungile ngikhuluma nobani kuphi?
2: Ubhengu la kuphumaza.
0: Ncolo somkhulu.
2: Ah, ngathi ngabonga ba.
0: Amen.
2: Ukuthi ngingesazi ngingaphela amandla ngiyimenje
0: ungasaba ungaphela amandla
2: hayi ngiyabonga
0: amen siyabonga kakhulu Nolos amen Uyabona futhi uNkulunkulu mangabe seqinisa I remember sengihlule kokhokhela imoto bengifonela ngalokho engibaleka ngibaleka kodwa khona nje ilanga la engathi khona hayi abayithathe hayi abayithathe but ba phone ngabaniki direction ngabaniki location ngathi uzanithatha bayithatha yahamba imoto ngasala nokthula ngasala ne peace futhi ngisazo yi driver encono kunale yabayithathayo moro sawubona yizwi lomzansi sawubona
3: Amen babamageva.
0: Inkosi ilungile ngikhuluma nobani?
3: Ukhuluma noThobela Mchunu la intuzuma kaG.
0: Cingwane.
3: Hayi, azama khulu baba amazi siphakela wona namhlanje kuyisibusuku.
0: Amen.
3: Eyi ngaze ngabathanda amazi wa Isaiah 41 verse 10.

0: Amen.
1: Bayathi singasabi.
0: Ungesabi, ungapheli amandla.
1: Singapheli amandla.
0: Mm.
1: Kuzo zonke izimo esibhekene nazo, asinibeke uNkulunkulu kweyena phambili.
0: Amen. Amen.
1: Eh, wemageba wanginika intshumayelo enkulu uma usukhuluma nawe ngesehle esakwehlele ukuthi ayathatha imoto yakhe ayabayithatha.
0: Hayi bayithatha. Kusale nokukhulu.
1: Wanikele wathi hayi ngizonitshela nelocation.
0: Yeah.
1: Wabatshela.
0: Amen.
1: Hey, yeye uNkulunkulu mkhulu magebe.
0: Siyabonga.
1: Usaze driver futhi engaphezu kwale abayithathayo.
0: Amen. Amen.
1: Ngiyayithanda le ishoyo. Ikhombisa ukuthi uNkulunkulu siyamethemba ngekhathi zonke.
0: Amen. Kunjalo ma. Siyabonga
1: cha. Eh, ngiyabonga. Siyabonga magebe. Umuntu uzovuka esini sisuthu umphaka umnandi.
0: Ka-Isaiah
1: 41. Siyabonga bamagebe.
0: Amen.
1: Kunjalo kuno. Ume njalo sithole isikandaba. Amen.
0: Hayi ngizoyidriver yona, don't worry, don't rush. Hlisa umoya nje, hlisa umoya, ulinde. Molo izwi lomzansi sawubona.
2: Hayi bonke.
0: Inkosi ilungile, ngikhuluma nobani kuphi?
2: Hayi sasikhava la emlaze. Eyi siyabonga mqoshwa, eyi ebhule namandla izwi impela, yazi isangathilisa, eyi man of God, eyi uyabona impela, eyi. Isambulo sawa yabona impela uthi ungesabi hey I man of God hey uNkulunkulu ukuphathisele azo izivele libe lisimpela kube ngathi ilesha izo ngiyabona
0: nonkosi siyabonga
2: amen
0: right ilungile ngizobukana lapha na ku WhatsApp wethu ku 0638208448 WhatsApp loyo ngizobe sengibhekana khona. Moto sawubona izwi lomzansi.
3: Baba Madam.
0: Inkosi ilungile ngikhuluma nomane kuphi?
3: Khuluma nophila kwaMkhize la Nyelezi kwaStrobatini.
0: Khabazele.
3: Hayi baba siyabonga amasi usikhuthaza ngawo ntambama. Ukuthi singasambi singapheli manje. Noma ngabe izimo zikhona zivunguza empilweni kodwa ngoba yena ukhona. Uyindoda yempi uzosilwela ngaso sonke isikhathi.
0: Amen.
3: Ngiyaqhawula baba.
0: Khabazele. Molo sawubona izwi lomzansi.
4: Yebo sawubona uMadela.
0: Amen. Sikhuluma nobani kuphi?
4: Ukhuluma noSimiso kaNgqoba.
0: Pholoba.
4: Yebo.
0: Yes, Pholoba.
4: Hayi baba yabusisa izwi lakho ba.
0: Siyabonga kakhulu Pholoba.
4: Danke.

0: Mother, someone? Mother?
1: Amen, Dr. Ranjani, Nabila.
0: Inkosi Lungile, sikhuluma nobani kuphi?
1: Ukhuluma no Bishop yasemsweni la eMusgrave.
0: Bishop lami niyaphila?
1: Hawu konke kuhle, uJehova uthembekile.
0: Siyabonga Bishop.
1: Ngiyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu ngamazi kaIsaiah chapter 41 verse 10. Ungesabi ngokuba mina nginawe. Uthi uNkulunkulu uyakungisekela ngesandla sakhe sobulunga sobumnene.
0: Amen.
1: Ngokubangivukela uJehova uyokwenza njani? Uyokubajabulisa.
0: Injalo Bishop, siyabonga.
1: Hawu ngiyabonga kakhulu baba, ngaze ngabusiseka ngalawo mazwi. Eyi ngiyabonga kakhulu, inkosi igcine nje ibe nawe. Nabo bonke nje abantwana bakababa uNkulunkulu abalapho eshop lapho engikhuleka khona, bengathuli noma bengasangiboni, bazongibona nje khona izinto bengisadlula kuzona. Amen.
0: Siyabonga Bishop, amen. Right, sibheke-ke nala kuWhatsApp sithetha bambalwa bese-ke sengomeni sasobuya-ke nomfundisi. Uthi kameni Mageba, masingesabi, ukhulumile uJehova owenze izinto zenzeke, gcina ndimande ulaphana-ke endaweni-ke yasemzinyathi. Sibheke nangomunye la, sibonthu bani lo. Uthi ke Mageba, ngiyaxhawula ungesabi ngokuba-ke mina Jehova nginawe, noma-ke sebekuxoshe sebexoshekini ngokudlula kwabazali, kodwa ke ungapheli amandla. Unkulunkulu ke uzokupha amandla okwakha ikhaya, kodwa abamele

0: zwi. Uzazweni.
1: Bona bo baba.
0: Ayibongwe ntaphuka.
1: Ayibongwe, ayibongwe, ngiyabonga, ngiyabonga ngoba hayi angazumeki. Angazumeki, kade ngilalela uMageba nje. Naye ufunde iBhayibheli laphana ku-Isaiah 41.
0: Okay.
1: Laphana ekhuluma khona kuverse 10 ethi ungesabi, mina ngiyakuniqinisa.
0: Hayi ungesabi.
1: Hayi. Ngiyazi ngiyengizizwe ngiyongathi nje ngibusisekile, ngathi ngidiza phezulu uma ngihlezi nabaholi.
0: Uphakathi komhlane nembeleko.
1: Hawu, uyabona namhlanje ubudlelwano bami noNkulunkulu. Hawu, bukhulu ngale ndlela yokuthi uyabona nje ngidela konke masengikhumana noNkulunkulu sengithandaza la sengimbikela iy'nkinga zami ngoba kuyashiwo ukuthi masibhuqe ngamadolo sibikele uJehova iy'nkinga zethu. Bese ngizokhumbula incwadi yayithanda uma wami kodwa noma ngingasayazi ukuthi ikiphi. Uma wayesihlale e-DNA yini engangihlukanisa nothando lukababa uNkulunkulu. Noma ngabe yindlala, noma ngabe ukuhambaze, noma ngabe ukuhlupheka. Wathi akukho ongamhlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Phela nje ukuthi simkhonze, simdumise, sabantwana bakhe. Ngaso sonke isikhathi sihlale kuye. Singasuki kuye laphana kuNahume ukhuluma khona ethi uNkulunkulu uJehova muhle ulungile uyinqaba yabo bonke uyabaza abakhe abaphela yena ngesikhathi sokuhlupheka. Ngiye ngithi noma ngihluphekile noma mhlawumbe ngingazi ukuthi ngizokwenze njani mhlawumbe nganginamali. Bese ngisho ngithi uNkulunkulu uyabathwala bakhe. Ubathwala ebese kuhluphekeni beso sizini ngaso sonke isikhathi. Kumele ubudlelwane bethu busondele kakhulu kuNkulunkulu. Sishiye okwezwe ngoba okwezwe akuzi kusisebenzela. Kumele uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi simdumise, simbize noma sisenhluphekweni. Simbize noma sisekujabuleni ungathi ngoba usukutholile lokho obukuthole obukucelile uNkulunkulu bese ukhohlwa into eyodwa ukuzobonga kuNkulunkulu ukuthi ngiyabonga ngisizakale nalanda. Sinjalo ke thina abantu basemhlabeni okubalulekile ukubonga, ubonge uNkulunkulu, ubonge kukuhle, ubonge kukubi ngoba yena nje vele esikhathini vele kwakumele sihlushwe ukuze sazi iy'miso zakhe ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga bobaba, ngiyabonga.
0: Fuza fulele
1: mashiyamani.
0: Siyabonga sisi.
1: Ngiyabonga.
0: Incwadi kamama le weMangcobo, incwadi yamaRoma lapha ku-chapter 8 kuverse 35 uya kuverse 39 ukuthi yini engahlonza nothando. Incwadi yamaRoma. Abantu abadala phela babe izwi nanokuthi le lalisukele lishunyelwa umuntu oyedwa esontweni omunye noma ngakhohlwa ukuvula indaba kodwa ingqikithi babengakhohlwa yona. 0604807164 bunjani abakho ubudlelwano noNkulunkulu, ubudlelwano bakho noNkulunkulu, how is your relationship with God? Silungisa leyo ndaba, indaba yobudlelwano uthi uba uphewa umuntu uyakhuleka uma efuna ukuthi aqine phakathi kwakhe noNkulunkulu. Wena uthini? 0604807164 ubukho bakho Nkosi buyangenelisa sinjalo Christ worship us makhona uNkulunkulu kuyami impilo engiphelele kweyakhe impilo udinga

ngicela ukusho lokho ukuthi ubukho bakho Nkosi buyanganelisa. Nawe ngasho lawulele khona izilo mzansi ukuthi ukukhona kukaNkulunkulu kwakhe impilo is good enough. Sisho njalo bengifisa ukuthi ke sithi bunjani ubudlalo bakho noNkulunkulu, ngoba ezinye izinto zonakele baphewa zonwe nje ubudlalo nesidabu noNkulunkulu. Ezinye izinto zonakele abantu abazange baqondanisa ubudlalo babo nabazali. Imali ithizwe kaNkulunkulu, hlonipha uyihlo nonyoko, bese kuba nombandela, bese uthi ukuze kwande izinsuku. Okushuma uhlonipha abazali, izinsuku zizokwanda ngenxa yokuhlonipha abazali. Therefore labazali abaphambi kwakho uNkulunkulu uyibo kuqala kanti ubuye uNkulunkulu. So ubuqinise kanjani ubudlelwano ukuthi the precious gift uNkulunkulu akunike zona ungabazali bakho, ngaba uanti, ngaba umalume, labantu abakukhulisayo, ugogo wakho, umkhulu wakho, lo muntu okukhulisayo ungumzali kuwe, noma ngakuzalanga biologically, kodwa uma lo muntu representa i-biological parent, lo muntu uNkulunkulu. Ubuqinisa kanjani ke lobo budlelwano? Ubuqinisa ngokuthi umlalele, umhloniphe, umjabulise. Uyamlalela, uyamjabulisa, uyamthobe. Just the three. Uma wenze lezi zinto, wenza ukuthi umzali akhiphe ngisho imali abekade ethi ngiyifihlele ilanga elithile, athi uma engena esitolo ebona iyembe acabange wena, uma engena esitolo ebona isikipa acabange, ngenxa yokuthi uyamhlonipha. So uma ke sithi namhlanje siqinisa kanjani lo budlelwane, ngifuna ukuthi ke sonke balaleli bezilo mzansi, ngifuna ukuthi sonke ningizimu Africa enhle nasezansi lanele khona, sonke angithi yes harmoniously, sonke asenze ubulungiswa kubazali bethu emakhaya la sikhona, asenze ubulungiswa ebantwaneni bethu, asenze ubulungiswa kumakhosikazi ethu, asenzeni ubulungi. Uma uNkulunkulu emazulwini ejabule nathi kuyohamba.

0: kahle konke ingakho indoda ithe khuthalela ukuyiveza uyisisebenzi esiqotho kuNkulunkulu khuthalela ukuyiveza ngifuna ukuthi ke babuphewa sesihamba ngomhla ka6 lapha ya esinema emlazi this coming Saturday ibandla lekhova lendamaseko kunenkonzo yomshado kaThobezweni Msezana induna ibizo kanjalo bathi ke ibandla lekhova ezimnqeni lapha ekhaya kwaMkhaliphi emlazi kwaphi ngangicela ukukhuleka lapho imile ke ngo11 ngomgqibelo iziyoni siyancela fikani ngesikhathi ayifika izayoni maphewa futhi kube kuya ngami bengiyothi mayifika ayifike inikele ahlala umuntu nje sekhulekile ungafuna ukuthi uyoze ufuna ukunikela ngoba segcola bakuya recordwa manje akhona ama DVD akhona ama video akhona ubani TikTok ningena manje zonke lezi ndawo nako Twitter nako Instagram ungena manje so asilungiseni le ngomgqibelo ke la zonke iziyoni iWorld Cup World Cup before the World Cup isiqalile iyagqilaza sihlangana emlaze cinema sho njalo ke ibandla lekhova zimncane nedamaseke umholi wami ubudlelwane ngoba ngiyafuna ukuthi le ndaba yobudlelwane siqikelele noma siqinise bese siyahamba
1: ya si kumele sihlele siyenze kanjalo njengoba siyiveza kodwa akwesi ngoba mhlambe ngazincingo zethu noma kufuneki noma mhlambe iyasinda le topic yanamhlanje lento yobudlelwane ngiyayithanda ngiyithandiswa ukuthi uqobo lakhe uNkulunkulu uyenzile yena kumuntu ukuza akhombise ukuthi umuntu umbaluleke kangakanani wamenza umuntu ngomfanekiso wakhe wahamba naye endleleni kwenza konke nje okuhle ngomuntu wafika khona abantu la ebanika khona imvumo zokwenza izinto ezinhle ebantwini nakuye uNkulunkulu wesithi ke uNkulunkulu ke akukuningi akufuna kithi ufuna nje ukuthina ke mase siyamdumisa kuphela ngoba yena akakwazi ukuyidumisa ke sizocela ke ukuveza lento ukuthi ubudlelwane obuhle noNkulunkulu ngampela nje basiveza buqala umuntu lapho ephila khona la khona elizothi ngithanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena yabonake baqala ke manje ubudlelwane ngoba ukuyithanda wena kushinto enkulu masuthanda umakhelwane njengoba uyithanda wena sekukhomba ke idistance yokuthi ke sekunofakazi obuphathekayo bokuthi wena unobudlelwane nomakhelwane uhambo lakho ke selizoba luhle ngokuthi uNkulunkulu uyayuthanda imindeni uNkulunkulu uyasithanda isizwe esibumbene uNkulunkulu uyakuthanda ukuthula uyibona umdlelwane ke lokho obakhekayo uNkulunkulu uyamthanda umzali noma omdala okwazi ukubuyisa umntwana ekwadukeni kwakhe kwangeke ivele ivesi ethi uswazi alimbulala umntwana kodwa lamsiza liyamakha angithi ke sakha ubudlelwane bokuthi umntwana noma ekhula akhule endleleni athi mse dala mhlambe ngabe lama topic anje asibi nawo kodwa siba nawo ngoba endleleni mlaleli siyaba nokukhubeka siyaba nokulimala endleleni siyaba nezinto ezisilimazayo kodwa mase siyanika ithuba lokuthi masibuyisane noNkulunkulu ilanga lingakashoni yiko ke sikhuluma ngiba endleleni ayikho into engaveli izilingo ziyavela izinto ezisenza ukuthi sisuke eNkulunkulu ziyavela izinto ezisenza ukuthi sisuke emndenini yethu ziyavela izinto ezenza nje ukuthi kube khona ukungabi nokuthula ezweni kuyenzeka ngoba akusibona bonke abantu abathanda ukuthula lathi iBhayibheli singabokuthula kodwa mangikhuluma ngokuthula bangabalwayo
0: ayike nangesondeleza sobe sayiqhuba mhulu wami ngoba ngiyabona ukuthi kusho ukuthi indaba inesikhathi kodwa ke ngiyafuna ukuthi ke sesikhuleka incwadi kaJakobe wesihlanu mama verse njabe emathathu eka Jakobe wesihlanu kuverse 13 uya kuverse 16 ukukhuleka kukhona ohluphekayo phakathi kwenu na makakhuleke kukhona owenamileyo na makahube kukhona ogulayo phakathi kwenu na makabize amalunga ebandla amkhulekele amgcobe ngamafuthi igameni lenkosi umkhuleko wokukholwa uyamsindisa ogulayo inkosi imvuse noma

0: ebisebenza eNelspruit eMpumalanga. Isisebenza iminyaka eyisithupha eyisix ingabuyi. Iyabuya nje kabili. Uma ngiyifonela ngithi awubuyi ngani? Ithi hayi ngizobuya. Njalo nje ihlalisho njalo. Hayi ubaba umprofethi ngafe ngamchazela. Wathi khululeka. Ingathi umntwana wakho uzobuya futhi uzomangala. Hayi ngahamba ke nginalelo themba. Ngithi bazalwane akuphelanga ngisho iviki. Washefona umntwana wami. Mama ngiyabuya. Hayibo. Uyabuya inyanga ayiphelanga. Kunjani njalo kwenze njalo emsebenzini? Wathi mama inyanga iphelile ayiphelanga ngiyabuya. Hayi bazalwane ngathuthumela ukuthi manje kanti kuhamba kanjani emsebenzini uzothiwana uma esebuya lo muntu kwenze njani? Hayi wafona wathi mama olesihlanu njengamanje ngiyalungisa ngiyabuya. Hayi ngalinda bazalwane ngalinda uhambe efona endleleni athi manje sengisendaweni ethize. Hayi ngithe ngithuka ngabona esengena umfana wami ngimlindele phela ukuthi uzoqhamuka ehamba emaxatha wayo. Hayi indodana yami yaqhamuka nge-private. Hey, ngacishe ngaquleka bazalwane. Qhamuka nge-private. Hawu manje uzosebenza usuye kumsebenzi uzosebenza kuphi? Hayi uzobona uJehova. Wayehla njalo wahlala iy'nsuku eziwu-3 ebuyile. Kolika-4 wahamba ufuna umsebenzi. Wathi efika nje lapho-ke wayishayela isingisi sakhe ehhotela bathi khululeka usase uyaqala umsebenzi ngo-12. Ngathi Nkosi yami ngahlekela ngaphakathi obe ngiyazi mina ukuthi kwenzakaleni. Awu bazalwane umfana uyasebenza unemoto ngenxa kababa umprofethi. Bazalwane mina bengilale ngidle ubhatata nophuthu. Manje sengilala ngidle iKentucky. Futhi bazalwane kade ngigqoka opak. Manje sengigqoka amaqhocks mangiye edrobheni.
1: Ngane ngakho yalapha ngizothenga ikhombo kamasango vuleka. Ngilubonile ushintsho noma ngakala ubonisisi kahle ukapheli kodwa nje ikhombo bezihamba egcekeni. uNkulunkulu sengisizile zaphela.
2: Ngenxa yesikhathi bangcwele ngizozama ukuba mfishane noma ngiyimoto ngizozama ukuyigamfula. Nkosi yomsinibusise, igama lami ngucelimpilo ngowagumede. Ngizobingelela abangcwele abankosi, ngibingelela ingirozi makatosha, ngizobingelela umprofethi ephakathi kwethu. Nkosi yomsinibusise, bangcwele, impilo yami ayisafani nayizolo, isishintshile. Ngingenela ekhaya ngo-Agasti, impilo yami yafike yashintsha. Abantwana bami bangena e-university, ingelosi yazongishayela izitha.

0: enhle ezakalayo. Umyeni wami waqosha emsebenzini, wathi izolo waba kwi-hearing. Ngishikashikane nengelosi magadosha izolo, nginayo ngithi no. Kuthe wena uma sikuwe, akuyukwenzeka lutho. Kuthe ngo-1 ngimfonela, wathi kusuka belunga abakhulu bazohlakaza iqaqala. Umagadosha wafika walihlakaza. Ngomsomluko ubuyele emsebenzini, inkosi yomsinibusise. Angikwazi ukuthi ngiyosuka kulela ngelosi ngiye. Ngishoda ibandla, umagadosha akaletha ibandla la ngizokhonza khona.
1: Abafethu la ngifike bengifana nomuntu ofile, indlela ebengigula ngakhona. Nginomthungo nje osuka la oza la ebemfike ngawenziwe egoli. Hey bazalwane, manganixoxele ukuthi isikhathi asikho, but ngibonga ukuthi uNkulunkulu ngila ngiyaphila namhlanje. Ngithengise emthatha siye enkonzweni yebhavu, kungaprofethwa. Ubaba wangiqonda weza kimi wakunikeza isiprofetho. Oh,

0: Ubujabula. Ngithi imali yangena ebhenki yami ngoFebruwari ayikaze yangena noma yinini ngangiqala. Ngiyabonga kakhulu, kwangena ama-1000 ngama-1000. Ngiyabonga.
1: Makadosha noba umprophet kwazimamana ngizobonga nje izisebenzo zalekhaya angandile kakhulu iyasebenza imkhiza lekhaya uma nje ukhwela kuyo ithenga ukhuluma naye iyazenza imali ngihlanga ngizobonga kakhulu sokusiza kakhulu emndeni wami kumele nginezingane ezinqwaba ekhaya emndenini bengasebenzi zingafundi ziyithola iy'kole ziyasebenza ezinye ngithi makwande njalo okunye engizokucaphuna bengigulela umfowethu la mangiya kumuntu uthiwe esibhedlela akasakhulumi akakwazi sho umnyakazi ngiye kumthandazi ngithe mthandazi nakho ngifela umfowethu la ethi umthandazi hhayi useshonile umuntu loyo kufanele ukwamukele lokho eyi ngiphathe kabi esethi kodwa bangiwathola amafuni amakadosha akamazi nomakadosha usengasindi umfowethu eyi ngicabanga kwisikhathi u-11 ngithathe imoto ngiphuthuma ejozini ngifike ngithenga amafutha ngithenga ikhandlela bathi ngiyobo nje kuthiwa aseke umfowenu uhambile usengwelezayo ngihambe akusazoza njani khayisikhanjele ngikhuleke ngimcetha kaphili emva kwey'nsuku ey'ntathu ngasathiwa useyakwazi ukuyiphendukela kodwa akakhulumi ngaphinde ngahamba ayethekwini ngenkonzo yesithunyi uma ngibuya khona wakhuluma yena kwi-VN wathi mfowethu eyinqabile mani ngathi unqabiwe eyi angise ngiphinde ngife ngisinde kulokhu bese ngifile kodwa ngibuyile ngathi makadosha ngiyabonga kakhulu nengane yakithi futhi yayikhulele yashona ingane esiswini yahlala inyanga yonke esibhedlela odokotela beyibuka bethi ayisebenzi ababoni lutho kanti ingane seziyabona esiswini kungasoyihlezi ngeza la ekhaya kumasango vuleka ngafike ngabika la emsamo ngacela ngakhuleka yangifatha ibhuti bathi odokotela ngizoye engwelezane ngiyohlezi uma ifike engwelezane bathiwa kadlula ethekwini uma ifike athathi hayi bhuti uthi odokotela omunye uzongihlezi kanti sengikhulume lapha iyaseza kakhulu endloze bezobonga lokho kakhulu nje ngiyabonga
2: lelo okhulumayo ngizandile masina uqhamuka iphithithif empumalanga ngibingelela ingilozi ngibingelele nomprofethi mamana asakhona phakathi kwethu bazalwane ngiyayibonga kakhulu le ngilozi into engenzela yona bazalwane abantu abami bekunzima bazalwane bantwana bacedile esikolo abaphuma e-university usathane bazalwane adlala ngabo kopha ingilozi ngiyayibonga bazalwane kakhulu ngoba nalo bekangawuthola umsebenzi urejistiwe

ongenzela kona ngoba unguwe ohamba lendlela yamprofeti ngithi ngizobonga kakhulu bazalwane nami ngibongele bazalwane emsebenzini abelungu bazalwane ngendlela abangithanda ngakhona baze bathi bantu ngiyathakatha ngathi

0: mundo. Amém.
1: Angiqala ukuza kulokhuyana ngoba kade igcina nje. Bazalwane ngeza lapha ngithi ngixoxele ubaba wengane zami ukuthi ngiyahamba ngesontweni. Hayi, wakhuluma nje ngezwa nje ukuthi inhliziyo yami yaze yacasuka ngendlela wayikhuluma ngayo bazalwane. Kodwa ngathi ngibuya, mangibuya, hayi wasethena ha uyazi nami ukuba ngiphathele isikibha sami. Ngathi kungani uthe wena awufuni ukuthi ngiphathele isikibha sakho. Wathi hayi useyathanda bazalwane. Bazalwane kunengane yami eno 3 years. Bekumele bazalwane iyohlinzwa kwakumele iyohlinzwa ngo-April. Kade kubele kwaphuma ithambo la. Odokotela bangibuza ukuthi ngiyafuna ithambo ohlinzwa ngathi yebo. Eh, kwaba khona into esangihlehlise, ngahlehlisa bangibuza esibhedlela ukuthi ngifuna ahlinzwe nini ngathi ngomhla ka-18 May. Ngithe sengizela

0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Sawubona, siyabonga. Ngicela ungidlalele ingoma kaSifiso Ncwane, Kulungile Baba. Mungayitholi, ungidlalele uDume Mkokstad ethi Mbize. Kulezo ngoma ezimbili nje ngingajabula uma sengitholele yodwa.
3: Baba, kulungile makwintando yakho.